We got about 10 minutes after 8 right now. It is my second hour set of our date. It is kind of beautiful. And it's beginning to be sunny again. Hari na ay magtuloy-tuloy na. Pero mas gusto ko pa rin yung kahit papaano ay manakan na kayong buusang ulan na ha. Hoy nga pala, magandang umaga and happy fiesta. Sa ating po mga kabarangay ngayon dyan sa Barangay Kidako, Daraga. Confirmed na, sabi ni Papa Ryan, confirmed na na ang imbitasyon ni Papa Jess Magallanes, ang isa ko naman sa aming butihing announcer, nag-iimbita na. Sana o, paano ba yan? Papa Jess, abang-abang tayo sa ating mga kabarangay dyan sa Barangay Kidako. At kami naman, naimbitahan lang naman. Pero ang alam ko, nagpabili na si Papa Tupi ng tawag dito, plastic bag. I don't know kung para saan yun. Pero ang alam ko, ang plastic bag, lalagyan yan eh. Aray Jess! At sa pamilya ni Papa Jess Magallanes, happy, happy, happy, happy, happy, happy fiesta po sa inyo dyan sa Kidako. Good morning!

The music of Bing Rodrigo. Huwag ka nang lumuha. Exactly 21 minutes before we hit alas 9 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Papa Rod Rabbit. Eh po, napakamagandang araw ho ng Linggo. Uling araw na ng buwan ng Mayo 2026. Kumusta kayo dyan? May nakaantabay pa rin ha. O siya nga pala, magandang morning muli sa mga nakatamay nakatutok sa atin dyan ngayon sa Cabraran Pequeño Camalig Albay. Shoutout muli kay Baby Jerline. At syempre pa sa husband ni Ate G. Lovinia Nerick. Naka full volume na naman ang Radyo Oragon. Habang nag-i-enjoy sila ng kanilang tugtugan mula po naman dito sa Radyo Oragon Express or Sunday Express. Ah, hindi pala Sunday Express, Sunday Special, sorry na. Bayan. Ay, magandang morning muli sa mga tulog sa atin dyan ngayon, mga tricycle drivers. Adyan daw sa may bandang Aranyola Building kay Manong June. As well as yung mga nandito rin po sa may Gaisano Mall. Nakaantabay din sa atin sina Papa Ruel. And of course kay Bossing San Juan ng Tierra de Ibalon. Travel and Tours, thank you for listening.

Buhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: natural herbal extract blend with vitamin C food supplement ay hindi ka at hindi maaaring gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Walang duda, masarap na, masustansya pa. FMB, Fit and Beauty.
2: Oh, dati ilan ang kilo mo?
3: 54.
2: Oh, so nakatatlo kang box ng Means Fit and Beauty. Ngayon po, ilang kilo ka na lang?
3: 74 po. Yung so, pagbawel ko po araw-araw.
2: Oh, salamat
3: po. Sinunod po lang talaga po yung sinabi mo.
2: Thank you.
1: Means FNB Fit and Beauty. Mabibili sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

kapatid, huwag ka na munang magpakrudo or gasolina ngayong araw kung pwede pa umabot ng hanggang Martes. Oo, Martes, mga bandang alas 6, alas 7, ganyan ang umaga. Dahil sabi ho nga ng DOE, ulitin ko lang ha, starting Tuesday, that will be June 2, eh bababa ho ng big time rollback, tama. Rollback, price rollback. Starting June 2, araw ho ng Tuesday yan. Yung po na sa mga nagkukrudo, eh pwede raw hong bumaba ng 9 pesos na pala. Sorry na. Akala ko 8 pesos and 50 centavos lang. Pero sabi ho ng Department of Energy, pwedeng bumaba ng around 9 pesos ang krudo. Samantalang sa mga nagagasolina naman, eto magandang balita rin, 5 pesos pa ang ibababa naman. Salamat naman, Lord. Sana magtuloy-tuloy na ano ha. Sana sa mga susunod pang Tuesday, araw, linggo, bumaba pa ng mga 10 pesos, 12 pesos, or 20 pesos. Para mas talagang feel mo na. Kahit araw ka pa magpanaga, araw-araw, pwede na yun. I got more great songs still coming away back from the 80s. I got Looney and Friends. This is Superstar.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
5: FM.
0: Radio Urag.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragoon.
1: Hiya, Bobby.

0: Yeah, big double line 90.7 Radio Ragon Legazpi. Pagkatapos niyo ng mga orasan, 13 minuto na makalibas ang ikasyam ng umaga. It is my third round with you.
1: Well, Bobby, we just...
0: Well, Barbie, what can you say?
2: Yung pa rin naman.
0: Ay, maganda ang lalaki talaga. Nasa radyo yung pa rin ngayon. Maganda morning muli kinapaparinan. Of course, kay Manong Joel, kay na Ate Nerisa, kay Nanay Edna, kay Ate Bing, Josephine. Kita pala dyan si Manong Ramir and Manay Juliet. Yan ho sa Albay District Public Market. Isang istasyon lang talaga pinapakinggan. Salamat talaga, ha?
1: Thank you!
0: Also, making a big wave ngayon dyan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. Kaya dumaga uli kay Nanay Lidia, kay Manong Jason, kay Manong Ross, kay lahat po ng mga hadyo ngayon. Especially kay Nanay Nitz Tuazon. Yung mga suki natin dyan sa Maroroy. Especially dyan sa mga kumakain ho naman. Sa tindahan kantin ni Nanay Lidia Astillero. Nanay Lid, magandang umaga po sa inyo. Sorry na, para di ko nakakalimutan dumaan dyan eh. At bitbitin yung hinihingi kong ano. Alam mo na yun. Sayang din naman eh, pang ano niyan, pang lamang chan din yan. We have more great songs still coming away as we move along to Super Sunny Sheltering High Saturday morning. Kasama niyo si Papa Rod.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam niyo ba na ang soya milk ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang soya milk ay tumutulong mapababa ang antas ng kolesterol. Nakakatulong din para maibsan ang sakit dala ng osteoporosis, pang-iwas sa pinsala sa atay dulot ng oxidative stress. Nagbibigay ng kaluwagan sa mga nakakaranas ng postmenopausal syndrome. Malaking tulong sa pagpapanatili ng presyon ng dugo sa mga pasyenteng may diabetes. Nakapagpapanatili ng tamang antas ng estrogens sa mga babaeng menopausal. Malaking tulong din sa pagpapanatili ng tamang timbang at kilalang nakakapagpabuti ng kalusugan ng ating puso. Yan ang soya milk. Isa lamang sa mga mapisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide.
3: Your most wanted OPM standards.
4: Hindi ko na nasisiyaga.
5: Mulat sa pulmahal kita.
4: Kung natapos ko.
3: Played the way it used to be. Only here on Oragon Sunday Specials. Sunday Specials.

Sino nga ba ang tunay na baliw? Basta kami mga announcer, nagsasalita ng solo, tumatawa ng solo, ay malamang alam nyo na ang sagot, diba? 33 minutes makalipas na po ang ikasyam ng umaga. That's music of Juan del Rosario. Sino nga ba ang tunay na baliw? Good morning! Hoy kapatid, ingat-ingat po tayo ha. Dahil ayaw ho naman sa pag-asa ni UST, pumapalo ho ng around 40 to 43 degrees Celsius ang heat index natin sa araw na ito. Ibig sabihin, napaka-mataas ho ng chance ha, na baka ikay matumbal, lalo't medyo alam mo na, mainit ho, malinsangan ho ang panahon. Sabi ho ng pag-asa, nasa extreme caution category tayo ngayong araw na ito. Kaya ibinababala ho sa inyo, especially doon sa mga medyo may edad na at saka may medyo mahina na talaga ang kalusukan. In as much as possible, you stay away from the direct heat of the sun mula sa mga oras na ito hanggang mamaya mga bandang alas 3, alas 4 ho ng hapon, dahil matinding alinsangan ho ang ating mararanasan sa mga oras na ito. Okay? Kaya pa yung kaibigan lang kapatid, parang awa mo na. Huwag ka magpapadehydrate. Mag-inom-inom ka ng mas maraming tubig. Inom ka ng maraming tubig kapatid. Dagdagan mo para kahit pa paano makaiwas ka.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi Kim, tingnan po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
5: Wala na yung
4: bukol.
5: Bukol, tapos yung kate.
4: Opo.
5: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
6: Ang Nins Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Jonis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The stars of the 80s, 90s, and the new

one of my personal favorites from Glenn Campbell. Yesterday, when I was young, I used to ride a bike and do jogging. But these days, I get to notice I'm really having a difficulty doing those. Iba na talaga pag nakidad 50 ka na, ano ha? Yung tipong kahit gusto pa ng utak mo, pero yung katawan mo umaaray na. Hoy, magandang maga po sa mga katutudog lang. Again, happy fiesta po sa mga taga-barangay Kidako. Especially sa family, mga kapamilya ko naman ni Manong Jess Magallanes. Abang-abang kayo dyan dahil makikikain ho ang inyong lingkod, si Rod Rabbit. Ay pupunta ho dyan sa barangay Kidako at imbitado ako ni Kagawa Jess Magallanes. Inaantay ko na lang yung supot, yung plastic bag na pinabili ko kay Papa Tupin. Anytime soon, Papa Jess. Abang-abang lang at darating kami dyan, ha? Yung buong grupo, abangan mo. In the meantime, I got one music, beautiful sound from Barbra Streisand. This is Woman in Love. Keep it here on the number one, 90.7, Radyo Oragon, Legazpi.

0: Sigurado Dragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Kanta ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
6: EGP!
5: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: EGP!
5: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
6: EGP!
5: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
6: KGP, the Generics Pharmacy.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
0: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo. Marcus.

0: Masapikulado po kagod!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bibene, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Ipo, ito yung maestra po kung ang ito.
4: Mapabaak na punta.
5: Tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol.
5: Bukol.
4: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
5: Opo.
4: Ano sabi sa imo?
5: Ano niya, ma'am?
4: Wala ng bigon? Oh, grabing pasalamat sa imo.
6: Ang Main Sumunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Main Sumunga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Main Sumunga Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Your most wanted OPM

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemix.
1: Pagpatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Sabikulado Oragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Pasabikulado o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Big Double I 90.7 Radio Raja Legaspi. Good afternoon, Maka Raja. Pinky Dinky is on air. Time check, it is 12:08 in the afternoon. Ayan, huling linggo na ng Mayo ngayon at parang kailan lang magsisimula na ang bagong buwan. Pero eto tayo, ready na salubungin ang June kasi bukas ay June na. Kaya sulitin ang araw na ito, tayo magpahinga, magbonding with family at mag-enjoy sa weekend vibes. At tsaka, magsamahan po tayo ngayong tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya keep listening right here on the number 1, 90.7, Radyo Oralo Legaspi.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa love ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lim nagabus.
4: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sonora Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sonora Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: sa Bicolano, Bulacan.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

ito. Kaya maulap man o maaraw, huwag kalimutang magdala ng payo dahil pabago-bago ang panahon ngayong mga araw, di ba? Mixed signals ang mga weather dito sa Pinas, kaya uminom ng maraming tubig, mag-ingat sa init, at maging handa rin sa mga posibleng pag-ulan. Kaya dapat sama-sama tayong mag

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ha. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han!
4: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na kung
1: tapos. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: libre, si Rui dito.
1: Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, eh tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Urak.

0: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Read.

saya at mag-recharge. Tara at magkape, makinig ng music at enjoy ng oras kasama ang pamilya. At dahil Sunday, huwag din kalimutang magsimba. So ayan, habang nagpapahinga ka na, andito lang si Pinky Rinky para samahan ka hanggang alas 3 ngayong hapon. Kaya keep listening, tutok lang dito lang sa The Number 1 90.7, Radyo Oragon Legazpi.

0: Sabigurado o hagon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Kapag ang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang tingko mo lang mo ito, Edwin. Ano mata?
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Tingko.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, Edwin. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Main Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sinula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHB Co. Center for Health Development.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Re-

0: Pasabikulado Uragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan!
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
2: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: All your favorite Pinoy rock artists.
11: Ang nanay niya'y naglalaba
12: noong panahon siya'y hari.
10: They are back like they were never gone. Right here on Urakon Sunday Rock.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Sa Bicolano o Hagon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: You're listening to 90.7 Radyo Urago.

0: Tumas sa Bicolano o Ragun.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may team na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars.

0: Bilang mo na nga yan paglalasin mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
7: Ano bang sekreto?
6: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
6: Dapat tamang oras ng pagkain.
7: Tamang oras ng pagtulog.
6: At tamang oras magpapawis.
7: Para healthy tayo lagi.
6: Gaya ngayon.
7: Tamang oras na para...
6: Oras na para ano pare?
7: Para mag-coffee break pare.
6: Mahirap namang puro na lang trabaho.
7: Kailangan lagi may katuwang tayo.
6: O ito,
7: share tayo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
6: Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
8: Marie Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours.

0: 위해 마카노스 때로 수생은 따람.
1: 와사비콜라도 우라군.
2: 우보 ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: We're putting them back together and their magical guitars right here.

0: Sabikulado o Hagon?
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
2: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Anong pangalan mo?
4: Si Ludiminda Borromeo.
3: Ano po, nung dadagdagan ko, nagaparapiip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
5: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, kang pulog?
3: Hindi na po talaga.
5: Parang bulang ka lang nag-inom?
3: Mag-1 month lang po.
5: Dahil ka na kikapos yung pag-angos? Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
3: Parang matutumba po ako dahil ay arutin.
6: Ang Main Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Main Sinula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Main Sinula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: The magical guitars of yesteren years. You're listening to Acoustic Zone.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Noy, natatanambuhan ka ng kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babo ka na. Ngayon, natatanambuhan. Makuman kaya tayo totoo.
1: Masabikulado o hagon?
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lens Wellness Center. 2 months pala, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na po kinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
5: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Sa Bicolano, Orago!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Kahit ah.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang tinututukan,
0: Uragon.

0: pangaran mo?
1: Edwin po. Hindi ko gulang mo ka-exam.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumaya ka-operahan?
1: Hindi po.
0: Hindi nagpa-opera?
1: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
0: Ah, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: sitwasyon po ang pinagdadangog mo.
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay, anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: may istasyon ng tigdadaog din do.
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.

0: kapot. Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na

uran, baha, pagtuga kang bulkan, asinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeran sa marena kanandaw. Mapaisip ang mga kagulong. Swerte sa nugod. Asin pakunsuel. Higiar. Maray na aga. Uragon. Kunin na ang sa indong regular na parapukaw. Kuya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano,

Hoy lumot mo rinaga mga tugang kita na pong magsarbay sa pahilig di sa programang Marinaga o Ragon. Aldo kita kunyan mga tugang ning Lunes, Primero Dia, kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Unang tagmog man si Mana, unang tagmog maan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Advance happy birthday sa kuyang ama sa June 13 na 82 anos na si Padere. Pa, love you. Good bata na giti-giti si Papa. Hindi na siya pigtabang magluto ka na kaging kang Sabado Domingo. Oy, salamat po. Salamat po nung tabi sa mga nagpasyara sa Muyang Arong. Salamat po nung maraming. Lalo na po

Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Laro Technical, si Manito Paedal, ya. Duman sa tower, si Manito Valderrama. Kung nigwa po kamo din komentar reaction switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa mga text line 0961355. 69 asin mga tugang sa mga sa globe cell po number 0950445-6083. Tagali pong sarabay kita kunya na morning, maliput-liput ang kamugtakan kan panahon, masiram pa kunyan magpainit-init. Tamaliput pa pero adyan magpaliput-liput na po kamuta sobrang init na. Doang Aldaw, nadali ang sa kuyang boses. Like

Kung din resita ka sa kuya mga barkada, siguro mga tuwang day pa kita ng ulian ko niyan. Mapagal mga tuwang pagtanggal kan kurong na buhok. Kaya duman sa mga amiga ko, salamat unong. Sabi ko nga ni mga tuwang Ural daw, Diyos bagoan ka boss.

Kagurang nan, salamat po tatin. Awan mo naman kami niyong panibagong buhay. Ngunya na pagkal. Igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuhon na sinagibo po kami kaya sa mayang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon yung kapo. Kagurang nan, ilagay mo po kami sa anuha na pilig. Sa pag-ibo may kaya sa mayang obligasyon. Ngunya na pagkal. Minagad man po kami kasi mong sa mga kasalan na nakomitir mi sa imo, arukan nakomitir sa imo. Sa arukan tataramon, sa isip, sa gibo, asin. Yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nana. Amen. Sa inyo po kabos. Good morning!

may nagiriwal na magagumtri na ako kwa sa radyo ninda at apuro sa nangyay music. Noong ano po akong day nakaprograma sa totoo lang po. Marami pong sipon ko. Kasalamat po nung tabi duman sa mga amiga ko na nag-amigo na nagparunin nga dapat pong inoom. Salamat po ning maray. Talagang day na po akong masasabi sa inyo. Hindi magpasalamat. Sabi ko nga ni mga tugang madali po, makakuha kay amigo asin madipisilon, makakuha kay tultul na amigo. By the way, congratulations sa kuyang inanak. Good morning kay Grace. May bago na siyang daughter. Congratulations inanak. Ingat pirmi ha, ingatan, ingatan, mag-ingat din eh. Good morning. Good morning. Mugmaon pagpiging yaninong ng aki ng yaka. Congratulations sa halin ni Ingataling Maray. Good morning! Padaba taka. Good morning! Sonyamon lang ang mga congressmen ka na kumikol sa Panginoon at mga tugan ni congressman. Ito karbi na si congressman John Chan. Sabi ng mga tugan ni Gabos, pangistap ka na kumikol. Good morning! Kasi mo ng sanggunyang panalawikan kang abay. Sa Panginoon, mga tugang ni Vice Governor Diday ko, kasabay na po tabi ang kinatawan Cantalog de Sito Camarubis, kinatawan Melissa Badesa, kinatawan Carol Sigas, and of course, mga tugang dumas sa 3rd day, kinatawan Brian Arandia. Kalimata Grace, good morning ne, congratulations. Makaugmana, arukan mga tugang igwa ka ng inspirasyon sa buhay. Tako ang narumduman ko, si Hermana, si Annabelle. May aki si Hermanang 4 years old. Ang kong man, may sobra. At least mga tugang igwa ka, demon ako niyong family. At least duman sa mga pamangkin ko, sobrang kaugmahan. Ang katimbang ni isa, sampulong aki. Ah, lalaki mangyari madi ay salamat. Congratulations, sabi ko pag una ko nabayan na. Pero okay, swerte yan. Kaya saluat aki Grace, tapos kaya ano at salam. Congratulations, sabi, ingatan ng Maray. Makaog maano? Arog masan mading ili nangyari kay Irmana kay ito. Sana ka matuming tugang iyo man ito. Maringan is Irmana dahi pig si Sari. Pero I'm so happy, I'm very proud na. Kaya na po sinda. Grabe pa ang pagal ko, grabe pa ang pirot ko. Dumantabi sa mga bisita kong alas dosa ni pagkahapon, nagduruman sa arong. Pasensya po ka mo. Dito na po ka muna entertain, talagang turog na po ako. Alas dos pa sana, grabe, alas dos pa sana ng hapon. Ano na pang namamatay ko, pero sobrang kaugmahan ko mga because sa kadakul-dakul yung nagduman sa imo, sa kadakul-dakul yung nagbasita magkaugmahan. Lalo na mga tugang ki Mayor Vic Perete. Good morning! Maturong tabi mayor sa pag-blos. Oy, nang mila, pasensya ka na nang mila. Detire ka nang mila na sa bayan mag-inom-inom. Magpurukan, tatagrabi na nang mila sunamatian. Iba pa kaya ngunyan ng ano? Iba pa ngunyan ng namamatian. Kung garirogado pa mga tayo, iba na talagang nag-iidad. Salamat nun tabi. Adi ako talaga, adi mi talaga maisip kung paano ako makapasalamat sa inyo. Ang pagrumdum din doon sa kuya, sobrang kaugmahan kung mga tayo ng Maray. Sabi ko ni Kasapon, ang dagsa na tawag nagduduman sa mo, makaugma. Nakataram si Mayor Beck. Karayin, sa inyo narali ng mga tawong bisita mo. Sabi ko, depende sa pakikipagkapwa tao. Depende sa mga tawong, sabi ko, madali makakuha kay amigo, difícil makakuha kay tultol na amigo. Makaugma na, sabi niya, kung sende ito arali, sabi ko, bisita mi lang yan. Sabi nga ni Nang Tisi, oy, good morning, tabi kay Nang Tisi Bilaso. Yung Nang Tisi po nga wala, kami nagkitaan pa pagkatapos ng raffle na mo. Subang nagdoon na padi sa arong kahapon. Nag-aarap po sila. Diman, digdi pa lang niya nag-istar sa arong nindo si ano. Bako man po sa pag-ambog ha, bako man sa pag-ambog, binataram siya nila, maswerte daw ang arong ka na pig-istaran ning mga padi. Padi. Kung masabi ko, kung man kang familia amin. By the way, congratulations pala sa apo nilang Tisi na nag-graduate naman kayo nakaaging Biyernes. Kaso lang, alabaon, ay arayon pala ng microphone ko. Nalilibong ako kan microphone ko deposito. Kaya pala, galing niya ako araraw mo ng boses ko. Ito pala, narayon sa kuya.

Rakman sa mga estudyante kan darga Community College sa labawon ara wigon mga tugang sa problema aning anong nagraduar. So nagbalidektory speech para you are ara wigon pa suit tinaram dapat iniligman ko ta na sa sitwasyon. Iniligman mga tugang kan kamugta kami mga maimbitar sa kuya. Kaso lang matangaon nga nasupog na kami sa imo. Sa ako si Kagawad Ting, nag-graduate man dyan mga tugang sa Daraga Community College. Congratulations nami. Si Kagawad Ting, simple lang sa nang buhay kini, may aki ila siyang engineer. Kaya siguro sa pamilya, di man kinakay po na mag-ambog. Mas maray pa pong simple sa nang buhay. Sinang tisi, may makuha po ng engineer. Simple hunun sa mga buhay kan mga tabong yan. Kaya di ka lamang mag-alangan. Makaumano na may mga tao na harap po mga kasarabay-sabay mo. Makaumano tabi, Sir Pio. Sabi ko nga, sinang tisip, baka ko yan ina na pigalambig. Hindi ako dyan nagatago. Kaya congratulations sa apo niya ng tisip. Nag-graduate naman. So...

0: Kag nakaaging Sabado na tawon man kami mangatugag na makipag-olay kay Mayor Francis Zamora. Ang presidente po kang League of Cities of the Municipal League of City Mayors League. League ng mangatugag sa bilog na Pilipinas sa tawon kami ng tsansa si Jess Magallanes bilang sarong taga-radyo. Bilang sarong barangay official atawan kami mga tugang kay magakanigong tsansa na makaurun siya personal. May paabot ang dapat ming kagad na saya bilang presidente po kang organisasyon ka mga city mayor. Ini ang mga piglatag kong problema. Sabi niya magimo na lang ako kay letter taganing matawan mga tugang kay magakanigong aksyon. So sabi ko kung ikaw ang priority mo dumanda sa Juan, sabi ko ang priority mo dumanda sa Juan medical. Ako man niya ako mili asistensya. Dahil sina sabi ko ako niya ako kaipan ko man ang bulong para sa mga senior citizen kansa yang barangay. Salamat ulun tabi ha. Mayor House Mayor Francis Zamora kan San Juan City. Pagod tupi, paligdi sana ako tupi o ipaabaga sana ako.
1: Sometimes we took the hard road but we always saw it.
0: Inangirling, inangirling, salamat ulun tabi. Maski aram ko nakakamati ka, nag-adun ka kimawa, tigtawangan mo si mama mag-ibo. Kapun nag-skipur paano talagang mogmaw na no. Ang solamente na lang po may sa kusensyo pa sa salamat ng Maray. Ito na po na kayang saro-saro pero salamat ng Maray.
1: Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we did.
0: Para po yung seno, two friend, one friend.
1: Cause when we were together.
0: Siyempre po, ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael. Oh, congratulations, sabi kay Mayor Isha Mismael.
2: Good morning!
0: Talagang salulo kami sa emo sa sayo mga pigwapailing na tibay. Bilang, bilang sa alkalde kansyonan ni Legazpi.
2: Good morning!
1: Someone who understands me, knows me inside out.
0: George Valderrama, good morning, George.
1: Keep me together.
0: Oh, John.

Siyang mga tugang sa Gabus Patabi, sa mga Tagaligas, meron duman sa kapag kong mga barangay officials kan sa tentang barangay Kaligas, may nagantabay na po ngayon ng pagkautu. Good morning, Amarin, na agatabi sa inyo, Gabus. Kagawad Galoy, good morning, asimang si Kagawad Nold Bahilio. Yan, para po ang sa inyo, through the year, sarabay-sabay kita hanggang mag, hanggang yun na po, amigo Takamas, kanong mangyari. Kagawad na, ano, Kagawad J, pigpura ulit tayo kagawad J. Sabi ko kay Kagawad Grace, pigalat ko na kung si Kagawad J. Sabi na ko ni, ano, ni husband niya, day off niya. Pero nakaabot sa arong si Mayor Vic. Pakiasikaso dyan ha, dyan. Pagrumdumon ni nindo dyan si Lola nindo ta. Sabi nga, ni grabe ang sakripisyo sa inyo ni Lola mo. Ako, amunay adi dyan ang ganyan ko, di ako maboy na wala si mama kasi papa. Kaya ang sulaming tinggi bumi dyan sa duang kurang pagpaumon. Kasi kaso nindo dyan, kapon, gari magpatch.

0: Sabi ko pa naman kagawa di sa mga taga Dilapas, magado niya to si kagawa di ilat.
1: And I'm so glad I stayed right here with you through the years.
0: Salamat po, ano? Salamat ni Marhay. Uy, si Amiga, nagkadangugan na kami ni Amiga.
1: I can't
0: wait. Ini Antone kong Amiga, mga to. Maski anong mangyari, I will not mention her name. Basta alam na.
1: I trust in whom I listen to before.
0: Salamat po, ano? Salamat ng Marahay. Tapos na ako, solve na ako. Makakonsentrate naman ako sa barangay ko. Makakonsentrate naman ako sa istasyon.
1: Imagine
0: sa personal. Sabi kang doktor ko, nasubrang ka naman nga tabi, amigo, kipagal. Okay na, dok. Para ka naman ko, ano man niya ako ang problema mo?
1: Good.
0: Ang ulog ko niya ako sa SSS, nasa 27 years. Kompleto na niya ako sa St. Peter ko. Ano pa niya ako ang kulang? May ano, hamag ka kanyang visit ka. Ayaw tabi, boss, no?
1: It's better every day. You've kissed my tears away.
0: Basta po, salamat yung Maray. Di ako talaga pasalamat. Di ako masabot. Di ako maisip kung paano ako magpasalamat sa indyo. Ang pinakamabuot kong amiga, ang dakulaon ng naging katabangan para mga tugang mamulat ang kaisipan sa bangin ni Makakoy Kimorena Profession. Good morning po kay Mamila Lara. Nakaampangan ko personal si Madam Maura Luñosa. Dating teacher po siya kan Anislag National High School. Nagkaampangan kami. Sabi ko, eh, magmaon talaga, Mamila. Bako sa pagambog, kadaklan sa bisita ko para dangog mo po ako, sir. Sabi ko, salamat po. Arog man sana po kayo, kasimple ang buhay ko. Diyan man kayo na kayo po na magambog. Hindi nagkapirili na kandidato, mag-alat na sana ka mo. Ang tulong alkalde kan Ligas kan Almay, mga city mayors, ginawan mga tugang kay magkakanig kong ayuda ni Mayor Francis Zamora kan San Juan, ang presidente kan League of City Mayors League of the Philippines. Maswerte mga tugang Legazpi, talagang nanginginot ko niyan ang siyudad kan Legazpi. Kang nakaking alaw, nakigawa kami ng pag-urunuro ni Engineer Carlito Apare kang Good Found Cement Corporation. Gabi ni Engineer Apare, wala nang tatalo dyan sa administrasyon ni Mayor Isham. Talagang kahit saan ka pumunta, talagang positive ang tingin ng tao kay Mayor Isham. Yes po, kaya din nasalaan mga taga Legazpi. Kamu ngayon sa daraga, kumusta? O pag na-alive, na-alive pa mga tugang si Candy Pangilina. Pag na-alive, na-alive pa mga tugang si Kay Abad. Pag yun pa mga tugang si Bonjel. Pag yun pa mga tugang si Vice Ganda. Pag may head ka pa, may accountant ka pang sunga, maasenso mga tugang ang banuaan kan daraga. Yaon ka sa loob kan opisina, maulo ka mo, nagariman sa nakamuna sa sauda. Marasa pa. Now, pag nagkapot ka kisensitibong posisyon, dapat mga tugang pangatamanan mo rin ni Marhay na nakabugtak mo dyan ang sa iyong reputasyon. Nakasarana dyan ang sa iyong amo. Kaya congratulations po sa mga tagaligas. Sabi nga ni mga tugang dakulaon po ang pasasalamat ni Mayor Zamora. Dahil po sa mga programang pigigibo po mga tugang ni Mayor Isha Mismael. Mga tugang sa karahayan kan mga tagaligas. Imagine mga tugang itong pig download nali sa LGLG local finance, ano? LGSF. Ano ba yun, ma? So pig na to mga tugang na LGSF ba yun? Savings fund? Something like that. Kabilang mga tugang Legazpi sa nakapag-submitter tulos kan mga requirements sa pig-aaga.

0: maswerte ba ang mga tugang, sabi po ni Mayor Francis. Talagang maswerte ang mga legas, because sigwa mga tugang kay Mayor, naarog po kay Mayor Isham. Sabi nga niyo, mga tugang sa mga requirements sa pigaagad para mga tugang makakuha kay mga proyekto. Talagang na-complete tulos mga tugang kan mga tagaligas. Duman sa syudad kang Tabaco, medyo maribok na duman mga tugang ang politika. Ano? Siguro ang mga lagman, yaw na kamo, congressman na kamo. Pabayaan na nindo, tabangan na lang nindo, sabi mga tugang na sabi nga niyo, magtabang na lang kamo para sa karahayan kan mga taga-syudad din Tabaco. Imagine needing someone's soul, but through the years it seems to haliw na muna nindo ang politika. Kaya rin di mga tugang sa Legazpi, nailing niya to kung guraano po ka-progreso si Mayor Isham. Kapigara po tako kamungayin sa basa-basa pagyawang panyako si Vi Anda, pagyawang panyako si Candy Abang, pagyawang panyako si ano, yawang panyako si maasenso niya ko ang sa muyang banwan. Tapos may accountant ka pa mga tugang na minauro asta pago na mo si Sena Maurag. Kapwa niya mga tugang department head, bubulihon pagabot ng meeting. Wow. Sabi nga niya kan mga taga DILG, congratulations nga sa banwan kan talaga tayao na sa indo. Kamu mantabi dyan sa kubo talaga o magtagari paro mantabi kamu ah. Baka na puro sa lang kamu pakyuta sa indong opisina. Pakiriparo tabi kan dapat indong riparo. Tita LB, good morning. Ay nasa ko yung padaba sinamo mo tala barangay. Pag-inot po ni barangay Captain Household Magalian. Nasa rabay na po sa ko yung bilog na pagribo sa council. Kagawad ting kagawad na kagawad Roland. And syempre po sa mga matitibay ming senior citizen, good morning. Sa mga matitibay ming barangay taro, congratulations sa kayang bagong inaanak. Nalong naglalako. Makaog maano. 18, igwa pa ako sa 18, igwa pa ako sa 30. Bata ako demo na tao magsayo mapag-arog ang pig ko akang. Ah, Webes pala niya, Webes. Tapos 30, Marte. Kap Narsing Morial, good morning. Asin, good morning. Mantabi kaya Kap Balo Merendil kan Balinad. Ang pinakamatibay na kagawad kan kiliko, good morning. Kagawad Dakil Magallanes Loyola. Amigong Omer Peñalosa, good morning. Kaliwat pa, congratulations sa kuyang inaanaki Grace, tapos si Ramis Piloy. May baby boy na sinda. And good morning, mantabi kaya lang tinsiyas ng man sa kikagawad. Lumina po kan Barangay Matnoga. Good morning tabi sa inyo. Sa mga nag-arapot sa kuya mga to. Sa mga nag-arapot. Oy Den, good morning kay Dindaria. Good morning man kay Aisa Panterpinteriore. Kagawad ba rin Miraflor, kan barangay Sagpon, idagos mo an sa imong laban. I guess I'll... Ako man ang salaminting pignataram ko sa mga kabarangay ko, oh, sa mga barkada ko, oh, ano man ang pakilabot ko. Dahil man ako ang maging kandidato nila sa barangay me, kuning kasama labos ang eleksyon, definitely I'm running for a higher position. Kata, dahil ko man kinakay po ng tabang nila, ang masalaminting matabang kan sa kuya, iwan sa kuya yung mga kabarangay niya. Anapot ko sa inyo, mataram ka muna makusugo ng bote, no, tapig indursan ka muna ni Kaloy Loria. Ano si Loria, nagbuboto sa barangay ta? Yata, kamusta ng barangay na dapat tawon kay magkakari kong solusyon kung nagkasi kung anong problema ang pinagatubang ang barangay ta? Magtutok raw yung sa inyo. Anapot sarong taon na siyang congressman. Ano lamang ang naipadara niyang mga proyekto para sa karahayan kan mga taga-Segundo Lucito kan Albay? Maura ambog ka muna sa laog ding tulong bulan matatapos mga tugan konstruksyon kan tulay na minakonektar sa barangay Kilikaw asin barangay Binitayan kan Daraga. Classmate Ana Belusis Morcoso, good morning. Imagine sabi nyo, Mayo, Hunyo, Hulyo. Sabi mga tugang tulong buta, bulan datapos. Sige, wow. Kung alimbawa, mangyari sa inyong pigdataram na sa laog ding tulong bulan matapos ang konstruksyon kantulay. Kami na konektar sa barangay Kilikawasin, barangay Binitayan, Kandaraga. Ipag-ibok ka muna yung monumento. Nanganing mangyari sa inyong kamaabutan. Kung puros man sa nakamuambog, ay inda. Pumurupon doon, nakamukan ka na nga ganin doon. Ansa ko yung kapamilya, good morning, Kirisa Koba. Sa oras, mga tugang na 6 minutos na makalisa nila 5 din pag-aagalag na gantan informasyon. Nasa linya man si Manoy Andy Marigali. Manoy Andy, Maray Naga, pasok.
1: Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Libon Albay, arestado ang sarong tulak nin illegal na droga, tapos ang by bust operation na binisto ang suspect na si alias Rico, na recover kan mga autoridad sa nangyaring by bust operation, ayo na bali apat na sa siya na laog pigdududahan na Shabu na may timbang na 4.12 gramo na may kantidad na 28,000 pesos. Sa ginubatan albay naman, wanted person na aristo ang suspect sa obinisto sa alias na Mariel taga Ligaspi. Ang kaso pagbalga sa BP-22 o ining pigapod na bouncing chiklaw, 144,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte kontradigdi sa sospitsado. Mientras tanto, regional most wanted person doon sa PRO 4A na dakok sa Purok City, Barangay Karagaan, Yuduran, Albay. Ang suspect, sarong 46 anyos na lalaki, sinampa o may kaso ining pag dumanin sa anong silangan, taga silangan Malikbay, Pagbilao, Quezon, Calabarzon. Ang kaso kay ni Tabi Manuges, rape pa na daingklan sa pig alukar kontradigdi sa nasambit ng suspect ka. Yan, Tabi Manuges, dugang na impormasyon, haligdi sa sakuyang location, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Oragon.
0: Salamat mani ani sa mga dagdag pang informasyonal diyan mga tugang sa lawas. So, good morning man tabi kay Sir Errol. Sir Errol, good morning tabi sa Emano. Sir Errol, nagkailingan naman kita kanakaaging Sabado diyan mga tugang sa Marison Hotel. And of course, good morning man kay Kagawad Larry Lian Aresa. Sa mga taga Dilapas, good morning no tabi sa Eno Cabo. Sabi po ni Kagawad G. Amora. Sa mani SK Chairman na ano ba yung numer? Ano anak ko akan mga kapitan na nag-travel mga tugang kay nakaging aldaw nagpasiling naman sa Metro Manila. Nakakwa mga tugang nagamit kipundo kan barangay na almost 28,000. You've taught me everything I know. Ano lamang andarang karahayan kan sa barangay nindo? Nag-seminar ka mo, nag-attender ka mo kan liga ng mga barangay convention. I need you more. Ano lamang ang mga karahayan na pwedeng darahon sa barangay nindo? Kapag ma-attender man sa nakamuduman na masoro seminar, pahayag ka na kay parang speakers. The question is, ano may implementar daw yan yung tama? So ginasto sinong pondo, magamit daw yan sa tama. Nagaman tabi sa masunod na kagawad kan kinako, good morning kay Kevin Soto. Pait siya na noy, bailis siya na noy. Mura kung kapalanoy bumailan, no Kevin? Okay.

Pagabot mga tugang sa siyudad Canligao, ngayon na kita mga question because iyon na po yun ang last term ni Mayor Fernando Gonzalez. Pagabot mga tugang sa siyudad Cantabaco, sabi nga ni mga tugang nagigibok yung magkakanigong pagi si Mayor Rene Barcais. Kung paano niya mga tugang mapakarahay, paano niya mataawan kay magkakanigong solusyon ang mga problemang pinagatubang kan banwa kang siyudad ng Tabaco. Kaya sabi niya mga tugang itong pigtaong tabang kan Mayor's League. Learn what life's about. By loving you, sabi nga ni mga tugang gagamiton po sa pag-implementar ka ng kapirang proyekto. So si Mayor, first time niyang maging executive because sasayang pagiging public official since mga tugang magbasa mag-amigo kami ni Mayor Ray. City Councilor pa lang siya Cantabaco 3 years. Naging Vice Mayor siya for 9 years sa 12. Naging Board Member siya for 9 years. 12 plus 21. Yan po ang pagiging mag-amigo mo ni Mayor Ray. Sabi nga ni mga tugang ngunyan na sanay siya sa legislative. Ngunyan na yan siya mga tugang sa executive. Pero mga tugang pigigibo niyan gabos dekada mag mga tugang kimadangog na negatibo kay Mayor Ray. Apera na sana sa nakapir ang issue pang politika. Dahil aram tamang sa mga tugang election period na naman. Because today is sa 2026, 27 filing, 28 mga tugang election. Kaya kamutabi na nakapalibot sa mga politiko. Dapat tabi, mag-iisip ka mo kasi sa inyong pinagigibo. Dahil ka mo mag-asa na mas maurag pa ka mo sa inyong amo. Kung ikasarong alkalde, kung ikasarong ano, dapat panindugan mo. Kung ano ang itinara mo, panindugan mo. Dahil ka magpadikta sa mga sol-sol kan sa mga tabong nakapalibot sa inyo. Good morning, amigang Pangs. As in, good morning, mga tugang Kierning Mularacob. Si Erning Ngunyan, sobrang kaugman, Erning. Tama, impeachment, may impeachment na ngayon. Ang problema kayo, mga tugang nag-walk out sa so onsing senador makasupo, ganyan si Subiria. Tignala mo, nakakan mga kabanwa kay manmamuduman sa probinsya kan Bohol. O bukid noon, sabi nga ni mga tugang malilipisilan kang makabungkaras kan sa imong karira. Sabi nga ni kan mga kababayan mo, pwede kang makanamit ki talagang tunay na kastigo. Kaya kung nakadukot ka mo mga tugang sa sarong politiko, magtultul ka mo. De ka mo magpretend na mas maurag pa ka mo sa politiko. Dalan tapagabot mga tugang ning oras. Kaya ikatabi kay Abad. Ikapo kay Hindi Pangilina. Ikatabi Ibon Jeng. As in ikamantabi kay ikamantabi Vice Ganda. Kung may department head ka pang parabuli, ang dapat nagibon sa ino, saramudo na ka mo. Kapang paati ka mo mga tugang sa sosyodad. Lamang ka mo makakatabang sa inong amo kung isaro pa ka mo sa pangparuro sa inong amo. Kaya ang pangapunan tango niyan kay Kagawad ayan makasi nagsin. Oras po nakakuha ka na kitranscript halin duman sa sangko niyang bayan secretariat. Dapat po tabi bilang sarong abogado, magibo ka na kay magkakanigong pagi na arog kayo ni maobligar man lamang. Maobligar man lamang ito tabi mga tugang na nasa likod kan pagamit kan na nagporsyon kan dalaga community college na imbis mga tugang maglaog sa kaban kan gobyerno napanuman mga tugang sa bulsa nag-accept may acceptance naman pala may admission naman pala mga tugang na inakomiter nindo o saka ano sana kung ikasarong department head makisabayan ka sa sayang pag-iriba bako na mag-asaka na mas maurag ka asin kung ikasarong department head mag-iling ka mag-check ka kan mga tawong nakapalibot sa imo bawasan ang magparataram na ako an narog kayo ni akong dapat na masunod no ang sabi baga may kasabing kita ka good leader is a good follower magsunod ka bako na kung ano ang nasa isip mo yung pipanindugan mo baka pagabot kan oras mamarangkal ka hain na sa PIO mo dyan mataram-taram may puro PIO ka man o hain nagtataram yan ano ang piglulos kaya kasi po kanya-kanyang istasyon gabos mga tugang na istasyon gabos mga tugang na announcers may mga followers lalo na ko sa rinibong paradangog ko dyan mga tugang sa banuan kandarang talagang gabi bako man mga tugang sa pag-ambog iyo kapboy

Pero good morning. Sige nga niyan karaw ko mga tugang duman baga sa 120 na Tapa family. Tapa ano sa pinaka anong papilido. Igwa duman kasama yung mga tugang sa Tapa ano na pamilya minang talagang relatives ko. Kapamilya ko. Nagan kasi ang karaw ko. Kung alimbawa sabi ko magkandidato akong municipal. Oy amigong Ronald. As in amigong Lona. Good morning. Tabi salamat tunong sa pagbasit. Sabi ko nga yung mga tugang sigaan karaw ko. Ang Magallanes kabilang dumaw sa Tapo 120 pa apelyido sa daraga. May kapamilya ako classmate Tomil Babasoro ki 10,000 sa Magallanes side. Igwa man niya ako ki 5,000 sa Madruna side. Igwa man niya ako ki 5,000 sa Loterinha side. Igwa man niya ako ki 5,000 sa Landilar side. Iguan ako mga tugang ki 25. May paradago kang swing queen tamil. Iguan na po akong 30. Nagpaipit ka ngayon ki 5,000. Iguan ka ng mga tugang ki 35. Pwede ka nang magtukaw bilang municipal kagawad kang talaga. Di man pa ako kibang source of income. Ang solamenting source of income ko kayang kuning ko kung mayaw man kita dyan yung mga tugang pagiging announcer. Di man ako tatao magnotaryo. Tabako man ako mga tugang abogado. Kaya di man ako kan makakaigwa ki additional income. Bata na... Napaulok ngayon ako. Sa kamalig na mga tugon, nagluluwas na mga tugon na istorya. Si Mayor Caloy Baldo, makandidato bilang alkalde kanbanwaan in Daraga. Eh sabi ko, di wow. Nagkapi lang persona, nag-apot ka sa kuya. Nasabi nga niya, tabi, Jess. Ano, pwede na, mate. Sabi nga niya, Jess, ngayon makandidato daw ngayong mayor sa Daraga si Mayor Caloy Baldo. Ano nga niya ako ninda sa kamalig? Daraga naman. Diyos ko, huwag naman yung gamitin ng banwaan kan Daraga. Yung baka marumundo mga tugon. Yan ang nako akong istorya. Istorya, yan lang po istorya po. Subject for verification. Basta pagkaaram ko mga tugang, ang incumbent mayor mission talaga, Victor Perete. Now, igwa man mga tugang kaming bisa alkalde, na sabi may plano man ang magkandidato bilang alkalde kandaraga. Malangan yung mga tugang, so pag nakup kan tupada duman, kambulang duman sa Malabog, bago na nagpasiring duman sa Banwaan, kan, bago nagpasiring duman sa Malabog, nag-courtesy call mo na si COP Tagtag. Diyan mga tugang sa office ni Vice Mayor Labrovis, and then during the press con, sabi mga tugang ni Vice Mayor Labrovis, meron na ang reklamo. Kaya nag-ibo man kayo magkakandi kung aksyon ng sanggunang bayan. Ngunyan, dakul mga tugang naging ganyar kaya magalaw na magkandidato man bilang alkalde kan Banwaan in Daraga. Kung inkaso mga tugang gawa ng tulong pangaral na nagbubutwa tapos kan magduman ako sa kamalig sabi ni Dama kandidato man ang alkalde kan Banwaan in Daraga si Mayor Caloy Baldo kan kamalig. Ano? Arog na kanan mga taga-daraga. Tultul pa man po kaming mga taga-daraga. Sabi nga ni mga tugang sayang kan ansa mo yung patron sa rong babae Our Lady of Baguio Parish. Kung sa Daribe Bicol mga tugang Nuestra Senora de la Forteria. Di man siguro mga tugang matugot si Nuestra Senora de la Forteria. Nagibuna sa lang kasangkapon ng Banwaan kan Daraga. Dapat ang magkapot sa Daraga, tunay na Daraginyo, among the three. Bahala na po kamo magpili ko niyan. Basta ang solaminting itataram ko sa inyo kung kamo nakapalibot sa inyong amo. Tabangan nyo sa inyong amo, magibo kamo kay magkakanigong pagi. Kung paano, matabangan mga tugang digdi po sa ligas. Bilingan nindo ah. Si Mayor Isham Baguhan na alkalde. Pero mga tugang pagabot sa performance, talagang di mga tugang makakadaog kay Mayor Isham. Sabi nga niya, di mga department head na mangbubuli. Di mga tugang ki department head na nagpapasupog kan kapo niya department head. And pag nakakigwa mga tugang kipagtiripon, pag nakakigwa mga tugang kimiting talagang unity, sa raro mga tugang department head kan lokal na gobyerno kan Legazpi, kung may meeting ka mo, ang gigibon mo insulto mo sa iyong pagiriba, dinuwayas ka na. Bako Mayor de bako ano Attorney DC Romalde DC Barangay Sponsoran and Regional Director Regional Director Conservable Service sa Bicol. Nasabi nga ni mga tugang kinakay pa na kung ba iman sa nakitrust in confidence ang sarong chief executive pwede siya mga tugang maglakaw-lakaw sa kangkutan.

0: Balik na kagawarkan kita ko. Good morning, Tami. Kimano yung Tami Mulet. And of course, mga tong, good morning, man. Kijobani Plazer. Good morning. Iyo baga po, no? Kasi natawan kami mga tukang kimagakani kong chance na makaormi po, Tami. Iyong tulong alkalde kan syudad ni na... Iyong tulong city mayor. Kan na bialbay mga tukang. And then, iling niya to ang silang kamabota. Na iling ang silang plano. Sabi nga ni mga tukang, iling pigdataong puno kang national government para mga tukang sa mga local, sa mga cities. Sabi nga ni mga tukang, hinalida su infrastructure sa inda. Dawan kadaklan duman mga tukang sa nakatutok yung tabi ng pagpapagibo ng mga classroom. Anligas pa silang syudad kan tabako, sabi mga tukang ni Mayor Ibragais. Nakapagsumintin na sila kan mga requirements sa kilakaipan para mga tukang sa pagpapagibo ng classroom. It's a secret dream, lost in the Oy, good morning man, Tabi. Kimanay Ophel Arevalo. Manay Ophel, good morning, Tabi. Siya, wala ka baga manay Ophel kahapon. Piga na tayo ka manay Ophel. Basta po, salamat ning maray. Salamat, salamat. Talaga, hindi ko pa sabutan ang mga... Ang nagpapulok may ako, yan, igwan na naman kay mga kaputan. Ang nagapili ngayon, Tabi, one... Dipisilon, initabi yung mga tugang naginibo nindo sa nagkapin ng mga tao na araw kayo ni araw kayo. Oh, makasupog ini mga tugang ano na day ka mga date duman sa kapwa ko pa mga may perlanong magkarandidato mga tugang sa maabot na marang election ko ning kaso malabos kasi mga tugang sabi po tabi ni Mayor Francis Zamora kan na Manila kan San Juan. Sabi niya mga tugang ngunyan na under ano pa daw po tabi iyo. Eh sana tabi mag-isip-isip lamang kamo. Hindi ka mo ma-date kung dahil man kamo piliyo ni Kaluloria na maging kandidato sa barangay niyo. Ano man ang problema? Ang solamenting hapot kuman sa dyan sa indo. Ano ini nagbuboto sa barangay niyo? Hindi ka mo matakot ng araw kaya. Diyos ko na nagari ka mukha ng mga bayago. Ang pagapunan tango niyan sa Commission on Audit, sana tabi kung ma-implementar kay mga project sa barangay, kung nagpadala ning surat sa indo, dapat mag-attender ka mo sa bidding. Kamu man niya sa Municipal Accounting Office kandara ka. Pagkasana tabi ko ng mga barangay di nagkukumple kan mga requirements sa napigagad nindo. Dahil kamu magtugot na pag dahil kamu magtugot na pagparatuga-tugaan kamu, dapat mag-ibo kamu kimagakani kung pagi. Tapos mga tugang kung kamu man ng mga barangay. Mabiding tabi mga tugang kan mga proyekto. Alam na this? Alam na. Now, mapusman nga sa puro Pilgrims, ipapusman ko ta ng mga tugang sa Pilgrims, pero amana. Mapurpusman kamo kang project nino sa barangay, amana, luto na. O. Tapos harugan pa, paano? Bako gabos na mga kabarangay nindo, nakaka... Kaya nindong lansiyon, mas dakul mga tugangan matatali sa barangay. Ito nga yung nagparapaabot sa kuya ng mga professionals. Sabi ni nangyay, sir, madiretso na nga kami sa ombudsman, mapaabot na kami ng reklamo, go. Mas maray po mga tugang sa ombudsman, pag once na pigfilan ka po tabi ng kaso sa Office of the Ombudsman, automatic mga tugang, mapalas po yan kay suspension order. Ang solaminting itatara mga tugang kanombudsman para po tabi di kamo makapag-impluensya. Kaya kamo tabi ng mga kapwa ko barangay official. Sana tabi kung ma-implementar kamo kay proyekto, mag-implementar kamo kay proyekto na tama. Bako mga tugang na pigisip ni dumapano tulusan sa inyong bulsayo po. Kaya kung mas maray pang araw kayo ni mga tugang na boya, no? Kaya ako ang solaminting objective ko. Ang salaminting kamautan kung magtabang mga tugang sa barangay bako na magtabang sa barangay. Kaya sana tabi ka mo sa COA na kung in kaso dahil malabos ang barangay eleksyon, dapat tabi mag-check ka mo from top to bottom. Sabi nga ni mga tugang maribok naman sa lado nasyonal, controversial ang pinagsasabing flood control project. June 4, marisyo mga tugang investigation. Hindi na magkakapot kay ni mga tugang si Senador Lancia Marcoleta. Kaya dapat sa mga barangays, naroon ka ng ginigibo mga tugang pag-abot sa bidding kan mga project, bantayan man nindo.
1: Kid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Huragon Barreta Express.
0: 24 minutos na makalisa na alas 5 din pagkagango niyan sa headlines sa kan mga bareta sa lado lokal balik na sa normal na operasyon kan STL sa probinsya kang Albaya. Delegasyon kan Bicol sa palarong banbansa 2026 babalik na. Mayor Francis Zamora kang San Juan padago sa mataw ng tayuda sa mga syudad sa Bicol. Albay PPO nakalito man sa epekto kan bagyong Doming Inkaso. Paglaw sa Philippine Area of Responsibility sa mga unita. Before Bicol nagpatalin sa mga beachgoers na magingat sa dekya. Yan ta santo headlines man kan mga balita sa lado na so pigpaparaot nindo. Sa pinakaliti sa sorbe mga tugang kang Paul sa Asia. Nanginginot mang gerare, nanginginot sa pagka-presidente. Asin nanginginot mga tugang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Inflation rate sa Pilipinas pwedeng umabuting 7.9. Sa Mayo, sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos dahil nagbabaso na kipagtandim kay Vice President Sara Duterte. Ginamit mo! Yung tasanto headlines man kan mga balita sa lalo international Trump padali ng magdesisyon sa Iran deal. Yung tasanto headlines man kan mga balita sa lalo ng karawat NCR diwat na nako ang kampiyonato sa palarong pambansa 2026. Yung tasanto headlines man kan mga balita sa lalo ng showbiz Kim Chan may trabaho na subot sa Thailand. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis po pakalisin na kapirang hanap buhay.
1: Siko Baywa
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na kung
1: tapos. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala nang bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
4: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Pag

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keep it

0: Matingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 31 minutos na makalisa na 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Na Plemex. Mana.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Antay 1 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaga, balik na sa normal na operasyon kan STR Small Town Lottery sa probinsya kang Albanaya. Sa impormasyon na nakaabot sa Urago News, buong pagka nakaging aldawa, dire-diretso na ang operasyon kainin. Pagkikiramdo mo na naging kontrobersyal ang operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albanaya matapos sa kwestyon ni kinatawan na. Kasmo Ronilla ang chairman kan Committee on Games sa sangguniang palalawigin kan Albanaya in huli sa pagagad kan mga dokumento sa pinagagamit kani. Alagad sa ngunyan tudutugan operasyon kan STL sa probinsya kan Albanaya.

0: oras mga tugay na 32 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagadagdagan tayong informasyon bareta sa kamuktakan kan panahon na. Nasa linya po si Sir Ariel Samudio kan pag-asa Legazpi. Sir Ariel, Marinaga, please come in.
1: Marinaga po. Mm-hmm. Para po sa tuyang weather forecast ngayon na down ni na Lunes, huling namataan ang bagyong Domingue sa kasabaw alas 4 ngayon aga sa distansyang 655 kilometers east-northeast kang Itbayat, Batanes. Kaya taglay na kusunan ng oras, hindi nahatag sa sentro na gabot sa 130 kilometers per hour kasi may pagpukso ng oras na gabot man sa 160 kilometers per hour. Nag-iiro ini sa direksyon na panorten ng Tesolnupan sa Recasman na 15 kilometers per hour. Ang bagyong Domingue, di man nilalauman na malayat po sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon, lagad sinapapasugman kaniyo ang southwest monsoon o Doros Habagat. Posible man na at siya na hapon makaluwas dawan ang liyo sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, nakatapit naman sa Central Luzon, Southern Luzon, pati naman sa Western Section ng Visayas, ang southwest monsoon. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa Doros Habagat, nasaan man ang mapanganuro na kalagitan na may kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pagtagol doon. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa Timog Sulupan na Anua Matian na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alot ng kalagatan. Ang heat index ngayon na aldaw pwede man mag-abot sa 39 to 42 degrees Celsius. Ang saldang nagsira ang alas ng kondisisyon ni Naga, masol na pa sa alas ay suot-suot ng hapon. Mm-hmm. Alitigin sa DOSD Pagasa, Ariel Tamudio.
0: Salamat po Sir Ariel sa kamuntakan ng mga tugang sa Pagasa Ligatan.

Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal na kabalik na sa Bicol Region Delegasyon para sa palarong pambansa ngunya na taon na naginibo sa Agusan del Sur. Ini naging paig ni Francisco Dixon Zison ana pamayokan DepEd. Sports coordinator na nakon sa ina ang kadaklan sa mga nagpartisiparang hali sa probinsya kan Camarines Norte Fitbit kan Bicol Region tracing gold medals mantang 19 naman ang Salvera. Sinabi ni Siswa na mas nakon ang na-medal ang nakuha kan Bicol kumpara kan makanakali sa taon na magigirumduman na inot man na nagpailing kantibay ang saindang mga o nagpailing din tibay ang mga atletang Bicolano na nagsamay sa palarong pambansa 2026. Tabi kikagawa Jameson Ibarres kan barangay Malapay computer ng Albayas si Mr. Ricky ni Bristol Media. Dalawat po, good morning kay Manay Ofelas and good morning matabi kay Manay Nelson Magalona.

Yanta Santo sa iba pang detalyes kan mga bareta sa Ladolo kan naka-alert yung mga gilalay ang mga tawan kan pulisya. Sa probinsya kan Albay, katakot ko taan na kan posibleng epekto kan bagyong Dominga. Inilaging paig ni Police Provincial Director Colonel Noel Duñan sa entrevista kan Oragonusa. Dayang sinabi particular na pipatutukan niya yun mga lugar na nasa lokang 6 km permanent danger zone. Napektado kan palago sa pag-alboroto kan Bulkan Mayor. Ano na ang nangyari ngunyan kan PD Provincial Director kan PNP sa Albay? Hain na tabi siya nagpabilog kan mga puro press kornaan. Alagad pagkabuting oras sa mga legit na press corn. Karinalingawan muna tabi siya, tagarinaloan naman yung politika ngunyan ang PNP.

6 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaga sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal para gusto sa mataw ni tabang ang League of Cities of the Philippines sa mga syudad igdi sa Bicol Region. Ininaging paig ni Mayor Francis Zamora ang presidente kanasabi ng organisasyon sa ginibong interview sa Kanurago Nusa. Kayang siyabi nagpapasalamat siya sa Department of Finance. Inulit na kabila o sa Department of Budget and Management at kinawan kayo magkakaligong chance ang mga miyembro sa League of Cities of the Philippines sa magpalawasing puno para sa implementasyon kansa ng mga proyekto, particularmente ang programa pang-edukasyon, salud, asinman pang-agrikultura. Ipinaliwanag pa ni Zamora na sa presente natawa naman niya yung magkakanigong ayuda ang tulong alkalde sa probinsya kang Albay, asin makatalan man siya maglibot na nagkapi na pang syudad sa bilog na Bicol Region para magtawag yung magkakanigong tabang o ayuda. Maray na kaman tabi, kikagawad Bibian Arimado kan Barangay Gabawan kan Daraga. Gawad Bibian, good morning tabi sa iyo, good morning man tabi sa bilog mong constituentes. Rantay 7 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaga ngunyan sa ultimong detalis kan mga balita sa lado lokal palagos ang pagpatanid sa ngunyan. Kambiro Fisheries and Aquatic Resources sabihin sa publiko nilikayan ang pasiring sa mga kadagatan inuliman sa palagos sa pagdakul kan na dikya o jellyfish. Sigun Kipibali spokesperson Rowena Briones. Nagkapi ng kadagatan sa Bicol Region at lalong nagdadakol ang bilang kan mga jellyfish o dikya. Pinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na poon pa kanakaging bulan na Abril lalong nagdadakol ang bilang kan mga dikya sa mga kadagatan na kung saan pwede

0: nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7. Radyo Urago.
4: Ano oras po mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 39 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaagad.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
4: 40 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaagad. Unyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal. Padagos na nanginginot si Vice President Sara Duterte sa pagkandidato sa pagka-presidente kung niya namabot na 2028 election na mantag nagkahabol man sa dating Vice President Asinaga City Mayor Lenny Robredo. Basado sa pinakauring survey kan Presidential Preference Survey na sinagibo kan Strat-Based Group sa Nationwide Survey kan Policy Assessment na sinagibo kan nakaging Mayo 3 sa kod Mayo 7 2026 sa 1,500 na respondent. Si Duterte nakakuha ng 51% mantang 41% man laban kay Vice President Sara Duterte sa Vice President Lenny Robredo sa hypothetical 1-on-1 presidential race. 8% ang lamang kandate kan Vice Presidente. Ipinailing sa survey na alang kawan and tourist kan publiko sa 2028 election maski alos 2 taon pang gigibuhon na. Uminabot sa 83% kan mga Pilipino nagsabing interesado sinda sa maabot na eleksyon na. Mantang 61% man nagsabing lubhang interesado sinda. Basado sa Strat-Based Group founder Professor Victor Andres Dindo Manhita, nakulang parte kan lamang ni Duterte ang nakuha sa Mindanao na kunsaina nakakuha ni 91%. Mantang 7% sa Lucky Robredo. Yantrasanto dikit man ang laban kan duwa sa Metro Manila. Nakakuha si Duterte ng 48% sa kaiwasan kan NCR mantang 46% man si Robredo. Kabanan sa Luzon malaki ang bintay ni Robredo na 58% kompara sa 33%. Sa iba pang detalis kan mga balita sa lado lokal at nasyonal, naglangkaw ng 29% ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte bakit basado sa pinakauring survey kang Social Weather Station SWISA. Sa survey na siya nagibo kan nakaging bayar sa 24 hanggang 31 2020 sa isa, 50% kan mga o 54% kan mga Pilipino ang nagsabing satisfied sinda sa performance kan Vice Presidente mantang 25% man ang nagsabing dissatisfied sinda. Masalangkaw sa nabagmas alangkaw ang punto sa 28% satisfaction rating na nai-raise ni Duterte kang taong 2020-2025. Mantinong pinakalangkaw ang kanyang net satisfaction sa Mindanao na 82%, Pigsundan kan Visayas area na 36%, mantang 5% man sa Metro Manila sin Balanz Luzon na langkaw siyang rating ng 70% sa Mindanao sin 0 sa Metro Manila. Kanakaging nobir mantang nagbaba man na bumaba mula ahli sa 49% sa Visayas sa Siman 9% sa Balanz Luzon. Isa na ibang survey sa pagkan face-to-face interview na 1,500 adulta responding sa Bilog Nasyon kabilang ng Antig Tercentos na Metro Manila, Visayas as in Mindanao was in 600 sa Balanz Luzon. Sa iba pang detalis kan mga balita sa lado lokal, pinaglalaum o sa lado nasyon, pinaglalauman kan Bangko Sentral ng Pilipinas na pwedeng umabot sa 7.1 hanggang 7.10% ang headline inflation sa Pilipinas kanakaging Mayo. Niliman sa palago sa paglangkaw kang presyo kan mga panginot na barakalo na sigon sa BSP, kabilang ang mga nagtulak sa paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo o nagkabilang sa mga naglangkaw ang presyo kan baga sa gulay, karni, pati man ang peraka, perang asima ng palago sa pagbaba kan balor kang peso kontra sa dolyar. Sinabi pa kan Bangko Sentral ng Pilipinas na dakula ang posibilidad na palago sa maglangkaw ang inflation rate sa nasyon. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na siya nagbabasa na makipagtambalan kay Vice President Sara Duterte kanakaging May 2022 election. Ini ang naging payag kang presidente kasunod kan na

Nagluluwa sa impormasyon, nakakaigwa sila ni Palago sa init ni Vice President Sara Duterte. Sayang sinabi ni Dacu Laman ang naitabang ni Duterte sa iyang kapangganahan bilang presidente kang Pilipinas kang nakaging Mayo 22 sa nakaging Mayo 2022 na eleksyon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado national, pinaglino ni Senate President Alan Peter Cayetano na kinarama sa impeachment ang pinakinakabiltuan ni Vice President Sara Duterte ang propesyong remote participation sa Senate session na inialaging payag ni Zubiri kasunod kan pag-question kan mga nagkapira. Sa sayang Facebook Live kanakaging Sabado, sinabi kan Senate President na di man nili makiling kinaraman ang naglalangalang na pagdangog kan Senado sa impeachment court at sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte.

0: 45 minutos sama kay Lisa na lasing ko ni pagkagango niya sa ultimong detalyes kan Barreta sa Lado National. Pinagpaliwanag kan Philippine Postal Corporation or PHL Postal kan maano kunyata tamid yun ang aloy ang parcelali sa burin huli man sa prosesong kinakaipalagyan bago hindi makatubako hindi mayabot sa sedang mga customers sa kagawin sa Philpost sa gagipay ni sa inspeksyon sa Bureau of Customs ang mga padarang pag-abot sa Pilipinas sa kasakasamay kayo ni sinabi kan Philpost sa palagos man silang nagigibok yung magkakani kong pagi para mapadali ang pagbalikan pagpapakarakan mga balikbayan boxes. Quarantine minutos na makalisa na lasing ko din pagkagang unyan sa detalisman kan mga barita sa Lalo International. Pinagdidesisyonan na ni US President Donald Trump ang proposed deal para palawigan pa ang ceasefire sa Iran. Sigun kay Trump kanakaging Bernes, Mayo 29, nakikipag-ilingan siya sa White House room para gumibo ng final determination sa paragi na pagpapalawig ang ceasefire ng 60 days pang alawa. Nagkapit ang oras matapos ang sinabi kan White House natapos ang meeting alagad na kaigwaki mga informa o nagkaigwa ni Marina Oron para sa pagpapakaray asin pag-iksindira kan ceasefire sa Iran. Sa ultimong detalis kan mga barita sa Lado National ay international. Nagtutubo di Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan hindi pa andaan North Korea sa pakikipag-ulay sa Japan, United States and South Korea sa presente. Ini matapos sa salib ini anaging peg ni Balakrishnan matapos ang gilibong pagbasita sa Pyongyang kanakaging aldawa. Nagpasiring ini sa nasyon kan China. Sinabi pa kanasabi ng opisyal na sakod sa presente di pa sinagandang makipag-ulay sa nagkapirang nasyon.
1: Barretang Sports.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barreta o salado nin karawat, diwat na nakuha kang National Capital Region ng kampiyonato sa katatapos pa sa palarong pambansa na giniibo sa Agusan del Sura. Ang NCR nakakuha ni 91 gold, mantang 71 silver, 51 bronze sa regular sports events. Ang Duan Calabarzon na may 55 bulawan, 2,550 gold silver, 60 bronze. Mantang nasa 3 piso ng double region, Central Visayas, Western Mindanao, Karaga mantang nasa ika-14 posisyon o pwesto ang Bicol Region. Sa ultimong detalis kan Barreta sa Lado ng Showbiz.
1: Uragon Barreta Express. Barretang

0: Ngunyan sa detalye sa kanilang balita sa Lato National, nasa Bangko Kabisera Cantarian nakabase ngunyan si King Chuan, wanted sa kasong istapan igdi sa Pilipinas. Sa report kan Showbiz Now na, sinabi kay Lini Guana subot kay trabaho sa tasyon kan Thailand ang nasabi ng aktora. Duang taon na nakakaagi kan sampanin magkakanigong kasong istapan dating kapuso aktor na. Sa ngunyan, day pa maling informasyon kung na rin mabalik sa Pilipinas si King Chuan para tubangon ng mga kasong isinampak kontra sa saya. Asin yan mga tugangan katripunan, detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Lunes, primero dia kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Kaliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya sa program ang Pag-asa Legaspi. At siman si Manoy Andy Mardi Galejo sa mga nag-text at like sa Facebook. Para matulong tabi ning Marhay, nakasabay ko sa lado teknikal. Si Manoy Topayda Leduman sa tower si Manoy George Baldera. Ako po si Jess Magallanes, minawalat ka sa Taramon. Day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
2: Bicolano,
1: Kuragon!
0: Adios, maray na aga, Bicolandia. Happy Monday morning.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
1: Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosa, at ng Means Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 premium coffee mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam nyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes.
0: Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado yan. Pa-check up muna sa Means Wellness Center.
2: Ako po, si Belinda Arcos Barbueno. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang iyan, supig-inom ko na Means Cafe. Nakainom ako, tulong bulat pa lang. Ang BP ko nag-normal na, at e blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pirmi nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni yan na umaya din ako paparkulog suhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins Nins Kapita ay yung nakakumay kang kalatian ko.
0: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar.
1: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Sir, hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya't hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
3: Totoo. Ako po, sigo ako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Ming's Coffee bago ako minum ng Ming's Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mati ay nawala na.
4: Dahil na magpahuri, try mo na ang Ming's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer, asin guyabano extract. Mababagal sa gabos ng branches kang Ming's Wellness Center.
1: Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ming's Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakaka-alarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medical na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang Ming's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple corn, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Ming's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Ming's Wellness Center region-wide.
1: Sabi ko ng isang extra natin nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin ho itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami hong kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
0: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
5: Pasapikulado!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras na eksakto 3 minutos lampas alas 6 nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na isyus kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ang sumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.

Ano? Diyos maray na aga na naman tabi sa tuya gabos. Premerong aldaw na kita sa bulan kan June, na June 1, 2026. And aldaw na gayo pati ni Lunes. Kaya Diyos maray na aga muna sa gabos niya itong mga parantamay. Oras na naman, dagari kita mag-inibanan sa programa alas 6 agad alas 7. Ipuan sa itong lingkod, Marilita Sanchez at your service!

Sige. And syempre, kumusta mo na sa mga kaimanwa naman niya to, sa mga kababayan ta, Digdi Salbay. And huyup-huyup kamparos, kuya na, habagat na po talaga, no? And syempre, ibang direksyon na kamparos, kaya karukan sarungal daw, o kasun ba nga ni, Domingo pala, nagkaigwaning PDC, and sabi sa mga comment, gari nakaabot na duman sa may parting Bakakay. So, mga pinadpad na abo. Darapukan, so bigla naman na nangyaring mga pasado alas 5 kasun mga hapon na mga pyroclastic density current, so uson. Diyan po yan sa may parting Kamalig, kundi sabi tanga ni medyo iba na po ang direksyon kamparos ngunyan, so pigisabi ng habagat, kaya iba na ang direksyon dalagan kan mga abo. Dahil pansinyalis lamang gayod sa P-Box kung ano ang talagang kuana, estado kan bulkan, kung paluya na o mantinido pang sige pa ang alburuto, ano? Haloy-haloy na ugari. Kaya medyo kuya na kita, langkag na. Lalong-lalo na siguro duman sa mga yaong pa sa evacuation center, today makamututugutan pang makauli. Sige, Diyos maray na aga sa ngunyan pong aldaw na Lunes. Anuan sa tuyang mga bareta digdi? Na pwede tang pasadaan aratsyan sa programa ta. Uni, may mga magayinig ding bareta. Inot na inot ang magayinig ding bareta. Ini pong effective na. So, 300 pesos na subsidy sa mga member consumer sa Aleco. Ayun, nailing ko so bill ko manoy tupi. Kaiba man ang gan. Kaya niya ako, dakulang bagay ini. Dakula ng bagay po ini. Dawa nasa kantidad 300 pesos lang, pero dakulang bagay na po ini. Pigilin ko si post ni Mayor Hisham dyan sa issue na yan. Harus kadaklan puro ano niya. Pasalamat tabi sa alkalde sa bagay. Si Simon Baganday mapasalamat kaya yan. Kaya gustong sabihin sa mga tugang, nakakuapo nin sabi nga ni kayan dakulang tabang sa mga taga-Ligaspe ni. And urugmahon, first time po na nangyari ini sa Ligaspe, sa istorya kan Ligaspe. Sa lawig na nim panahon. Digdisa na po sa pigkakantsawan na sabi, baguhan, maluya, neophyte, rookie. Na alkalde kan syudad. Pero ili nga, arayo na marayan na poon pa sana. Dahil pangani nakakasarong termino sa pagkaalkalde. Pero gulpinaan maray na naginibuan sa Ligaspe. Ay, kumpara kan so dekada na dyan. Inda kita kung ano nangyari sa Ligaspe. Ultimo na sa nanganing opis kan alkalde. Muuna. Dahil lamang na asikasong paribayan ng Kisame. Diyos ko po. Kaya salamat tabi Mayor Hisham sa mga biyaya na ini na napapakinabangan na maray kan mga taxpayer lalo na. And mga miyembro konsumidores kan Aleco. Sabi kan ibang comment duman, sana all. Sana po dabad lamang arugon man kan ibang LGU. Sa daraga nga ni, paano kita daw ka ni ki MVP? Ano ni, kaya man daw inis dyan sa daraga tabi, MVP? Kundi ang problema man sa daraga, ta minsan baga na, babarita na, kikig-kig na sila kita dyan sa sangguni ang bayan, ta nagkakaburuyagyagan dyan, na dayin kwarta ng munisipyo. Bangkaruti. Paano pa kita makaagwanta ka ni kung mga araw kina programang subsidy man sa mga member consumers? Kung mismong ang kaban kan munisipyo, bangkaruti. Dahil daw. Tayo ba gayaan? Minsan na, babaritaan ta dyan sa daraga. Ngaya, kulang na ang pundukan lokal na gobyerno, bankrupt na, may deficit, kung ano pa. Sa babaan lamang pangarugan man ini kan ibang mga LGU pa sa Albay, magayon na programa po ini. Ano, kumpara daas sa probinsya na anbay-bay, sigan lang kaw. Ay, Diyos ko po. You know you can't get...
Yung ani manangado ta sa abidig di sa post man ni former punong barangay Nick Barrios diyan sa Puro an presyo na daakan aggregates man itupi an ordinaryong graba nasa 1,100 pesos na an per cubic meter. Naiko. Ano yan? May bulawan diyan. And bye-bye 700 pesos na per cubic meter. Narumduman ko inikan so nagpapadaradamping ba man ako duman sa harungkan last year. Mga nasa kwan pa sana ini. Mga nasa 350 ganito o mga arong kaya na kantidad 300, 350. Kaya medyo nakapaluway-luway man ako katong nakapadaradamping kami ni Mrs. Ta, medyo barabara to pa. Pero ngunyan garwara ng pag-asa. Ha? Dahil na muna, palihis na muna dyan. Baad lamang kung masalidahan sa 2028 election, baad magbiglang barato, bagsak presyo ang aggregate sa albay, saka na sana naman. Dahil muna tabi, palihis muna, takon grabe. Apura kaining post ni dating Kapitan Nick Barrios, may post man tabi si ERD Vince Dizon, Vince Dizon na pati. Vince Nato ba ya? ARD kan LTO Bicol na duman man da sa sursugon mga tugang, hay na to, supposed niya digdi.

And ano da, sabi ni ARD Vince Nato, ang Bulkan Mayo nag-uula bay-bay libre. Pag-abot sa Sursogon City, 1,600 per cubic. Ay, talaga naman. Siyempre, mantabi ARD, takundig di sa nga ni Salbay, 1,100 per cubic, maabot yan sa Sursogon, tayo babiyahe pa, natural, mapatong yan, kaya 1,600 pwede na. Oh, kaya arog talaga yan, kaya paparayo ang biyahe kan bye-bye, pa, mahal ng pamahal yan. Kasi siyempre, papatong dyan so additional cost sa pag-transportar kan nasambit ng aggregate. Kaya araw kaya ng kondisyonan digdi sa albay, ano? Pigahapot initabi sa mga kababayan niya to. Hay na daas so pigparataram kay ito ni Governor Noel Rosal na ngayaan bay-bay sa albay libre. Ano ngayang libre? Mala yan na presyo na yan. Araw na kaya inabot. Kaya mapagalon, ano? Kaya so iba talagang medyo nag-iisip-isip na naman sa mga panahon na ini, nagkakagaw-kagaw sa payo and nag-muni-muni. Karingaya tama gayon nga so ibang pigsasabi, ano, nagaringaya na budol manangad nga kita.

0: Sige, karapi! Ano pa ang mga issue tayo digdi sa haros? Parita ta naman ngunyan sa nasyonal. Kuya na naman, ha? Senado na naman. Sa Senado, sabi, may mangyayari na naman na kudeta. Ay, sus, mariusip na barita ini. Saka na gayon, kung talagang may mangyari and maaraman ta, dyan po sa kuya na yan, issue na yan. And pura kayan, sabi, nag-abiso na so Senate Secretary na inipo nagpaluwas ni Media Advisory na sagod na sa nangunyan. Kumbaga deadline po ngunyan, petsa 1 kan Hunyo para sa Simbag to file her answer to the articles of impeachment. Yan. Mga abogado o kaya mismo kan Vice Presidente Sara Duterte. Until June 1 from 8 a.m. to 7 p.m. to file her answer to the articles of impeachment today. Yan, June 1. Magtugang na President Bongbong Marcos saka Amy Marcos, medyo yun ang nangyari ko niya, nag-iiwal na naman ang duwa. Ang sabi ni BBM, ika ngaya ay me, dapat ngaya sibakun mo sa pwesto so staff mo na nagkuyan, nagtao sa emunin mga salang impormasyon. Duman sa saya tabing speech, manungod sa mga sahot, na igwapo dang urulay na magkakaigwaning no election scenario at saka yung extension of terms kan mga opisyales na nakatukaw mo niyan. And maging si Amy, may nailing akong video na garipig si Sitas o mga staff niya duman sa may plenary, sa duman sa sesyon. Nagrani siya duman sa mga staff niya na garipig hahanap so nagtausa iyan ng impormasyon. Lalong-lalo na duman sa mga video na pigpresentar niya sa plenary kanakalis na si Mana. Sabi ni ngayon, tama ngayon, ito sala pala ngayon. Saka papaano ka managad ka ni Madam Senator? Kaya iyo yan ang mapagal, pag-arog ka yan. Na nakukuryente ka ang pigtataw sa imong mga impormasyon, mga salto, and mga fake pati. Papaano ka pa irerespeto, papaano ka pa tutubudan kan mga syudadano kung ika mismo na opisyal, nagbabariwas ka ng fake news. Kaya difícil, ngunyan na panahon tabi, tamaski mga opisyal na ngani, dahil basta-basta pwedeng tubudan and pwede kitang makumbinser tulos na tama, totoo ang pigsasabi ang pigbabareta sa tuya. Tamis mong mga opisyal na ngani, nakakastugan pa kan mga fake news na yan. Basura! Yan, nariparo tabi ang basura dyan sa may palapasiring dyan sa may Camellia. Ihaloy ko na ining nariparo, ta minsan nagtataga-jogging kami dyan ni Mrs. Kanakalis na mga simana dyan. Although day ako nakakaantos duman sa Camellia, pero pasiring dyan sa lugar pong iyan. And talagang may mga basura manangan. Iyan ang problema ta digdi sa Bacolod, digdi sa Legazpi, kundi sa bilog na Pilipinas. Kita kayang mga Pilipino mga tugang, nata daw yan anong, ta, siguro bako manggabos, pero kadaklan sa tuya talaga mga arog kayo ng ugali. Sa'yin ta daw nanood niya na arog kayo ng ugali, ano? Na an basura, maski itapok mo sa nakonsensay na bako sa tamang lugar na tapukan. Minsan nga ni, ang mga naka-auto pa yan, nasusundan ko minsan nagda-drive ako ng auto, minsan sunasundan ko bigla sa nang pipalayog ang mga, so mga naubos na nindang bottled water. Pipa ulan to, pibubukasan ang bintana, tapos, tapok na, tapos. Ngayon niya ako, ka mga kuya na maray, ka mga bagla, ano? Natadaw yan taarog kaya. Dyan, nariparo mga tugang, so pagjaging-jaging ni Kong Pido, and insigida na-aksyonan ini, pighaakot sa mga basura, piglinigan, and may warning an alkalde na si Simon an mabaylar kayan, matapok basura dyan, may pinalidad. Ay, Diyos ko, Mayor, iyan ang mapagal na trabaho, ta iyan, mga arog pati kayan, maray confirming may nagbabantay. Taro man sa nadigdibaga sa tuya, maray confirming may bantay, kung wala na bantay, ay, ribati yan. Digdi pa sa tuya, maski nga ni may bantay na, kikastugan pa, iyan pa daw kung wala na manabantay. Mapagalon digdi sa Pilipinas talaga. Makanuso na ugali tapo iya, naarong kaya na style. Saka makasupog baga, ano? Makasupog and daikitang disiplina sa sadiri ta talaga. O sige, Tatsyan, pwede tang pag-ulay-ulayan yan. May maray man na bareta, may rollback na sa aga. And apura ka iyan, ano pa ini sa palaro, pampira kita. Gari nagluwas duman sa partial result, pansampulo na sa nasubikol. Una ako baga, mantinido ta na su pang lima. Naghurus pa pala sa pang sampulo. Out of 20 regions, 20 na pala ng rehiyon sa Pilipinas aga kumpit sa palaro. Dati ka to, 3 sila. Ngunyan, 20 na, gabus. Out of 20 na nagpartisipar sa palaro, pansampulo ang Bicol region. Maray na yan, at least nasa top 10. Sige, tababareta muna kita.
1: Buena Mano Barreta Headline.

0: Dos pa rin agaw yan sa tuyang headline kan mga bareta enot sila do lokal kapatid mentor me money market encounter program sa Bicol naging matrayumpo. College education behind bars kan Tabaco City District Jail naging produktibo man. Sa lado national due process magayon na birthday gift para na kay BP Sara. Bareta International US liwat na naglunsa din pag-atake sa Iran kung mayo daning kasunduan sa ceasefire extension. Yan ang sa tuyang mga headline ka mga bareta.
1: Buena mado, bareta! Mga baretang lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, uyanan detalye kan mga bareta inutunta sa lado lokal, maabot sa 48 na mga entrepreneurs, gikan man sa manibaibang lugar sa Bicol Region. Nakatapos na sa ipigpapasunod na programa kan Department of Trade and Industry na kapatid Mentor Me Money Market Encounter o KMME online program. Segun sa DTI, ang 48 na nagraduar sa nasabit na programa, anggikan sa creative sector, sarong vibrant community kan artisans, designers, musicians, asin man innovators na nag-transforma o transform kan sa indang passion pasiring sa enterprise sa paagi kan mentorship, entrepreneurial skills training, magingan market insight. An achievement ninda dahil sa na nagpapahiling kan sa inang resilience as in ingenuity kan Bicolano creativity kundi sa rodang padagos na commitment sa DTI tangaring na mas ma-nurture ang local talent as in mas pang mapakusog ang regional entrepreneurial landscape sa Bicol. An bats kan mga graduates na ini ang pinaka-enot man sa bilog na Pilipinas consign ang KMME MME program ang nakasentro sa creative sector. Alas 6.23, nin pagkaga. Pasadanta mo na ang report, aliki your honor, LGU Iriga, suportado ang Brigada Eskwela. Manay Joey, pasok!
2: Urago Laki Report!
3: Yes, Manolito, good morning and maray na aga sa matantabay. O maura na pita sa mga parantabay hindi sa Rinconada area. By the way, Manolito, inimbitalan ka ni Kapitan at Dabadia kan San Buenaventura Buhi.
0: Ganun?
3: O sa maabot na Petsa 15, ang sabi niya, papabalunan ka daa nin sinarapan.
0: Ay, talaga. Namiss ko na yan, tapos, sinarapan na yan.
3: Ang sarukeng, ang sarukeng konsepto, digdi man mapuhon ang sinarapan festival ki Art Labadea sa San Buenaventura Buhi. Ano dito?
0: Iba pa pala ang sinarapan.
3: Iba pa man ang sinarapan. Kaya sabi nga, baka pwede nga magdigdig nga si ito nga, baka magdigdig, ito baka igwan na si ano yung mga tipo na sinarapan.
0: Sige.
3: Okay, Manilito, sa tuwing informasyon nyo niya na pagkaaga, nyo niya na daw na Lunes, Pizza Uno, bula na Hunyo, kung sa ina, mapoon ang Brigada Eskwela, sa dyan, alas 8 ng pagkaaga, digdi sudan ng Iriga. Nakakapir ang mga public school ang pinagsabi na tatabangan kan na Iriga, lalo-lalo na ang pagkumpanay kan mga raot na mga classroom, digdi sana sa Metro Ciudad. Susuga kay Alcalde kana Ciudad ni Iriga na kung sa'yo sinabi niya na dapat man kan mga stakeholder tabangan ang mga public school na magkaigwa o mapakaray ang sa indang eskwelahan tangani maray ang paglalawagan kan mga estudyante sa maabot na 5-8 bulan ni Hunyo. Susuga kay Rex Oliva ang Alcalde kan Ciudad ni Iriga tatabangan niya, tatabangan na LGU ang pagkukulang kana DepEd, lalo-lalo na sa pag-irahay, kasi na igwa pa ni mga incentive na itatao lalo-lalo sa mga stakeholder na matabang sa Brigada Eskwela, ngunyan na Petsa 1 hanggang Petsa 5 bulan na Hunyo. Yan tabi Manilito, sa tuwing informasyon ngunyan na pagkaga, sa location mga tugay ni po si Joy Boy Sarcia basta Bicolano, Urago
1: Urago,
0: Babalos, baretang yan, your honor. Balik kita sa mga bareta lokal.
1: Buena mado, bareta! Mga baretang lokal. Local news.
0: Sa iba pa niya itong mga bareta, piga orgulyo kan Tabaco City District Jail ang sa edama na pigpasunod na programa na Iyuan College Education Behind Bars. Sigon kay Jail Superintendent Freddy Caballero, Jail Warden kan District Jail, pira sa mga PDL nida na ka-enroll na sa programa. Asinan mga iniya na ka-enrollment sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Operation Management. Sinabi pa ni Caballero na kapartner ninda ang implementasyon sa programa yon sa San Jose Community College. Konsayan ang mga professor mismo kaneskwilaan na nagpapasiring sa sendang jail facility para man magsagibok ang siring na pagtukdo. Asin man klase para sa mga PDLs. Nagpapadagos ang search and retrieval operation kan mga otoridad sa narumpag na pikukonstruyen na siyam na eskalon duman sa Angeles City sa probinsya kan Pampanga. Segun yan kay CDR-RMO Tabaco Chief Jill Mulato sa Sagod Kasudma, Mayo 31. Padagos pa daan paghanap ka natatadang mga missing na construction workers sa sinakwa ang pampitong biktima. Tulos man ini napiga proseso kan soko katuwang ang mga local health officials sa nasambit ng lugar para yan sa sendang identification mantinido. Ang paglaom kan pamilya kan duwang construction worker na taga Isla San Miguel, Tabaco City. Maginan CDRRMO Tabaco na mahanap pa ang lawas kan sendang mga mahal sa buhay. Sagon pa kay Mulato, miyantras na nagdadalagan ang aldaw, nag-aako naman kan pamilya kan mga biktima ang posibleng resulta kan mga ini. Naging matrayong pumanang ginibong Retool the Community Support Program Solution Seeking Dialogue asin man Servisyo Caravan sa Manito Community College. Inisyatibo ini kan lokal na gobyerno kan Manito katuwang Department of Interior and Local Government. Segon kay Alcalde Jerry Arizapa, nasa 10 opisina kan gobyerno na kaysabay sa aktibidad, tagaris na maidulok sa naan mga serbisyo kan gobyerno sa mga residentes ni Dagi kan sa 12 barangay kan munisipyo. Sa iba pa niya itong bareta lokal, nakisumaro man ang Akubicol Party List sa panginginot ni Akubicol Congressman Alfredo Garbin Jr. sa ceremonial launching kan Free Public Internet Access Program kasabay ang Department of Information and Communications Technology, DICT, sa nakaaging aldaw. Sa pagikang programa ini, mas matatabangan ang mga estudyante saka mga teachers sa paggamit kan online learning materials, mga research tools as in digital platforms na importante maray sa modernong klase ng edukasyon. Para sa edukasyon, maserbi man ining public wifi access point para sa komunidad. Orog na sa panahon ng kalamidad, kunsain importanteng marayan marikas na komunikasyon asin pagpalawas, bariwas nin informasyon. Mientras tanto, sa ultimo tambareta lokal, opisyal lang idiniklarang drug cleared ang 5 barangay sa Gidobatan matapos ang ginibong meeting kan mga members kan Oversight Committee kadagod kan kampanya kontra sa illegal na droga kanag talikod na bulanin Mayo. Asabay sa mga barangay na pig-reconocer na, pig-deklarang drug cleared, Iyon Iraya, Kalsada, Magiron, Masarawag, saka San Rafael. Ang deklarasyon, resulta yan kan pinaigot na kampanya sin kooperasyon kan mga lokal na gobyerno, barangay official sa liba pang ahensya. Tangarig na mamantinir ang katuninungan saka katanusan sa sendang komunidad.
1: Buena mano, barreta! Mga barretang lugar, local news.
0: Oras na muna, eksakto na alas 6:30 na nin pagkaga.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laugang nasyon. National News.
0: Mientras napigisilibrar ni Vice President Sara Duterte sa iyaman na birthday, kasunma ay pinayag kanaos prosecution spokesperson Kabataan Party List Representative Rene Co na ang pinaka-importante na ang maray na regalo sa Vice Presidente yung pagkakataon na mas simbagan kaini. ang mga pigdadaklag na akusasyon sa iya sa pagikan due process. Tinawan doon ni Ko na ang birthday gift kan House Prosecution Panel, iyon constitutional guarantee na matatawanan si Duterte ng tama pagkakataon. Tangarig na iladlad kay niyan sa iyang lado sa tubangan kan Senate Impeachment Court. Pagsadulbang kan Lisdador si VP Sara na gamito ng impeachment trial, tangarig direktang simbago ng mga akusasyon na nakapalaban sa articles of impeachment kung sa inhaloy na subot na pigalat kan publiko ang sa iyang mga paliwanag sa mga isyong ipinagdadaklag kontra sa iya. Kinontra ni Senator Reese Santiveros, naging paliwanag ni Senator Robin Hood Padilla. Manungod sa paggamit kan terminong force majeure bilang posibilidang basihan tangaring natugutan ng remote participation kan mga senador sa plenary session sa Senado. Naging mainit ang diskusyon katagod kan propuesto na pagbabago sa Senate rules matapos na mag-walk out ang minority bloc kan nakalis na Mayo 26. Uliyan sa subot pigmamadali na pag-aprobar sa remote participation o online attendance kan mga senador sa plenary. Sa tao ka nasa mit ng kontrobersya, nagpaliwanag si Padilla manungod sa kaulugan kan force majeure sin binanggit ang iba-ibang international na krisis bilang halimbawa kay ni Alagad. Kinontra tulos ni Ontiveros ang sinabing mga issues hiring kan giyera sa Middle East, tension sa tao kan China sa ka-Taiwan, magin kan climate change nangaloy nang nag-iiral asin da iman pwedeng maging rason tangarig na i-implementar o kaya aprobaran an online work o kaya an attendance kan mga senador.
1: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Nakanda ang Estados Unidos na liwat na maglansar na naman in pag-atake sa Iran oras na daay magtriumpo ang negosasyon, sigon niyan kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Inimanan sa tao kang padagos na pag-inguwa kan mga negosyador kan Washington sa ka-Tehran na mapatanos na ang mga panginot na pagkakaiba asin mga nakakaulang sa pagkaiguanin sa rong permanenteng kasunduan. Sa sayang payag sa dialogue ang Premier Defense Forum sa Asia na ginibo sa Singapore, sinabi ni Hegseth na may labing kakayahan ang Amerika na ipagpadagos ang operasyon militar kung kinakaipuhan. Ang daman subot ang sendang mga stockpiling armas asin iba sa iba-ibang parte kan kinabaan.
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
0: Sa palarong pambansa, nasungkit kan delegasyon kan Region 5 o Bicol an Award Best Billeting Quarter sa palarong pambansa 2026 bilang pagbisto sa inang malinig, organisado, asin ligtas na mga dadagusa na quarters kan mga athletes. Ipiggawad ang prestiyosong tropeyo sa Region 5 matapos inang maipailingan na langkaw na level ni disiplina sin matanos na pamamahala sa inang billeting area. Patunay ni nabako sana sa lado kan sports, nangingibabaw ang mga oragon kundi maging sa katanusan asin kandaan sa sendang delegasyon.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
0: Lewat na pigpatunayan ni Gazzini Ganados. Ganados inyo, Granados. Ang saya databing tibay sa international pageantry matapos na makalaw gini sa top 3 kan preliminary swimsuit competition sa Miss Grand International All-Stars 2026. Sa pinalawas na resulta kan competition nakuha ang Filipina beauty queen in score na 9.79, rason tangaring makasabay siya sa mga pinakalangkaw na grade o marka. Sinapatibay pa sa iyang kampanya pa sa pinakaenot na Miss Grand All-Stars crown. Mientras na nangenot sa swimsuit preliminary, ang kandidata kan Ghana ay sa nasyon pa sa nagari Ghana na inyo. Ali po sa nasyon kan Ghana, ini pong si Faith, anong pangarang kaning kompleto, Faith sa nabaga nakabugtak di data na lin. Na nakakadata binini 9.88%, kasunod ang Colombia, Vanessa Pulgarin na may 9.84%, mentras na si Gazzini ang nag-ikatulo. Sa barata ta sa loon, matrayong pong naisagibo ka Department of Health, DOH, ang launching para sa protection sa alta presyon program. Kasabayan sa pagsilibrar kan Hypertension Awareness Month. Ang aktibidad na pigisagibo sa Sarong Hotel, duman sa Tabaco, ang pigpanginotan man ni Dr. Rosa Maria Rimpelio, Regional Director kan DOH 5. Naging bisita sa aktibidad, Dr. Yuli Park, kan lead team, kan health system strengthening, kan WHO Philippines. Mientras nagtao manin mensay, message of commitment, ang nagkapirang mga imbitadong bisita sa nasambit ng aktibidad. Yan at abe, mga tugang, mga kaurago naman sa tuwing tampok na bareta, ngunyan na amay na pagkagal Lunes, primerong aldaw sa bulang kan Hunyo 2026. Nagsurat kan mga barata News Director Annalyn Silas pamponi SM Road Paris. Yaon dyan sa lado technical partner niya to Manoy Tope ay Dalia Tower George Valderrama Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong nagintang pagbarata Manilito Sanchez. Please stand by lang, magapanagos pa kita sa programa.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika may Plemex 40 syrup and bottles, pero para sa ginhawang kailangan agad may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
8: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means

Nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkboard Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours, Chera de Ibalon Travel and Tours.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Eksakto na alas 6:43 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boy!

Ano, Diyos Maray na aga naman sa mga paranta baita, sa mga naka-tune in pa lang sa oras na ini, Maray na aga tabi. Pero sa ibang lugar, nag-uran-uran, ano? So bago ni pagluwas ko, medyo nag-taratagiti. Tasabi ko kasuod ma niya ako, mamutur-mutur sana ako tabi, ngunyang kutang Lunes. Kundi pagluwas ko sa bago, nag-taratagiti ba niya ako, abutong kitang uran, dahil nalugod muna. Ta bata pigalat-alat ta sa aga so rollback saka kita mapakarga naman ta na medyo ma-aprobit sa rantaan sa krudo da maabot sa mga siguro more or less 10 pesos man an ano ne pwedeng rollback sa aga. Pero sa iba an karkulo mga tugang mga 650 to 750 pesos per liter sa krudo. And then sa gasolina, 350 to 450. Ah, mga nagkakakawat man sa 5 pesos gayon ang rollback sa aga sa gasolina. O kaya mapakarga naman kita sa aga ta may rollback naman. Nagkakawat sa 85 kwampa, 89 ba yan? Ano?

89.87 pesos per liter sa krudo. Kaya kung halimbawa sabi yung tang 10 pesos, di mga nasa kuwan pa 87 o kaya pwede, ay in 77 ba ya, pwedeng mga nasa kuwan pa harus 80 pesos pa ang average sa litro kan krudo. Arayo pa duman sa presyo kan bago po magputok ang gira sa Iran. Mga duwang kuwang pagayo, duwang 10 pesos pa. O kaya sararuan sa lang biglang 20 pesos na rollback siguro, pakalis kaning saga, no? Tangarig, at least balik na sa dating presyo bago so gira duman sa Middle East. Oh, darkness finds you on your... Sige, and welcome, yaw na po kita sa ikaduwang kabtang kan programa. And syempre, ribana naman kita, sagot po kitang alas 7 pa. Ngunyan pong aldaw na Lunes.

0: Welcome yaw na kita sa ikadawang kabtagang programa. Urulay-ulay kita sa nagkapirang signifikanteng issues sa parting ini kang programa. And siyempre yaw dyan ang mga pasada ta sa issues sa lokal, nasyonal, maging international. Medyo mariray na bagaan ko yan dahil nanggayo kitang barita sa lado international. Taso barita tangan ni Kasubago, gari may kuyana na pagkasunduan na su Amerika sa kaso Iran. Pero nata daw tagarida ay nangangaranan ng Israel. Ano? Taso gira baga magkakampi su Amerika sa ka Israel kontra sa Iran. Pero naarog ka niyong urulay ng kumbaga ceasefire dahil nakabali su Israel. Gari US-Iran na sa nabaga. Sabagay siguro sabot gayad kaya ni Netanyahu. Sige na, paita na Trump. Ika nang bala dyan. Ah, aram mo naman kung anuan sa muyang ipinaglalaban kontra sa Iran. Yan, siguro pinaubaya na sa naki Trump. Tapalibasan an kuang baga an Israel gulping kalabang kaya ay wala tuo ano ang kalabang. Sige, digdi kita sa mga issue ta mga tugang unya na pagka aldaw e no tunta nga ni inipong saro digdi ining dyan sa basura na discover dyan po sa may pasiring sa Camellia Homes dyan po sa anong barangay na pala niyan man ito pinakasakop dyan, Buragwis yan o Puro o Lamba. Tay ko kabisado kung anong barangay na kasakop na kayan ta igo bagayan kung di ka maagi sa may Buragwis igo yan lusot ng tinampo matuo ka uto na Camellia na ito pag tutukad-tukadon duman na diit sa Irinutan. Pwede ka man umagi digdi sa Boulevard and maliko ka ugaring, digdi ka na masiko sa may, ano nga nito dyan, so may landmark baga dyan, so may monumento dyan, malaog ka duman, pwede man duman. Pwede ka na umagi duman. Ako nakaagi na ako duman, talaga walking-walking man kami dyan ni Missy sa may lugar neta, medyo gusto ni Missy may mga tukad-tukad dun man. Abo so patag sana, ako man gusto ko sa patag sana. Maluya na ang tuod tanya ko dahil nakita dyan, nagawalwal ang dila ko dyan sa tuka doon. Kaya nga ako digdila ako sa patag, yan. Pero napipiritan kita dumatan, siyempre pampakusog-kusog mambagang tuod ang mga turutuka doon. Igo man hanggang dyan mga basura na kukuyan, na kakairiling ko sa gilid kan tinampo. So iyan na riparo ni Kung Pido, tanahiling ko sa video niya nagjaging-jaging dyan sa may lugar na yan. Diyos ko po, tambak talaga sa basura, ano ba yan? Ayan mga tugang pagpailing sana na ang mga nagtatapok ning basura dyan, ka mga kuya nindo, ka mga usmak, bako man gayad iyan na, kuyan, bako man iyan na dumping site, bako man iyan na mayo man gayod dyan sa lugar na yan ng MRF, yung Material Recovery Facility, kan barangay, bako? Oh, tamaray kung may MRF yan na lugar na yan, tapos pwedeng yaon dyan ang mga basura, ta dyan pig, kukuha mga yan, pig ralain-lain, apurakan programa na segregation. Bako man, kung di talagang nakatambak sa ng basura, gustong sabihon, itarapok sa na dyan sa gilid kang tinampo, na makanuson paghilingon mga tugang. Tapi pagayon baga nga ni yan lugar na yan na Boulevard and then kabarali na yan dyan na sa may mga araning bisinidad pasiring dyan sa subdivision na yan. Kundi inda ko nata yan, siguro siyempre ang primerong iisipon ta kayan si Sayman na nibang matapok dyan, siyempre so mga taga dyan man sana, bako, o ano, sa Iling Nindo, nata may dayo daw na magpasiring pa dyan, matapok sa ng basura, bako manggayon. O, kaya mayormente, and mga responsable diyan sumangayaon man sana diyan sumanga nag-aaragi diyan sumanga nayaon diyan naka-star sa lugar na yan and puwera sana kun duman sa mga nagtitirit-sirinda diyan nakakaabot ang basura duman sa taas so may party ng ito kan subdivision kar masakit man gayud ano so anyway yaon na yan diyan na discovery na yan ni Kung Pido pag jaging-jaging and na-aksyon na kan alkalde piglinigan na sa pagi po kan opisina kan city environment natural office. So ngunyan, ang sabi kan alkalde, may patanin na sumadakop dyan, may penalidad, and igwadaaning ganimabantay. Kung yan masakit kayan, ta siguro, Dahil naman nga ni kay Puan magbantay dyan. Ha? Tara, inot na inot. In dapat na mangibabaw dyan. So sa tuyang tabing disiplina sa sadiri. Nadawa kiday kinagbabantay. Kon kita tabi mga tultol, naaraman sa ninyo ito na baku man yan tapukan basura, dahil kinamagtapok ng basura, ta iyan ang gibok ang tultol na tao. Oh, may disiplinang, disiplinadong tao, syudadano, baku na tamiling daimbantay, sige sana, mahalat ka pa pala na bantayan ka, makanuso na maray, na ugali iyan na kung daing nagbabantay, makanos pag para mati-matiunan mga siring po kayan na gusto mo so nababantayan pa kamo. Na dapat ang mga arog kaya na style dapat kuha na yan. Sa diring disiplina na sana. Yan. Salamat sa mga trabador kan OCNR, syudad nagtaoki warning sa matapok ki basura ang pagpataw penalidad sa kamulta. Ang kalinigan, kapalibutan, responsibilidad tagabos. Oh, supost iyan mga tugang kan ano ni kung pido palan nga ni oh. So pigpalinigan na yan ni Mayor Rizam, yan pong lugar na iyan. So sana yan pong lugar na iyan mabagunan ugali diyan and itapok naman sa tamang lugar. Kundi aram mo kaya ta, kita baga kaya talagang mga Pilipino, yan ang problema tanig di sa tuya, ta sa pag-abot sa disiplina, pag-abot sa pagtapok sa basura, gari, wala kitang pakilabot. Sige, sana, basta bakutang sa diri. Minsan nga ni, maski sa diri ta na, nailing na ang kabaglaan sa diri, ta maski sa diring harong, sa diri ng pag-sara sa diri, mati. Tarog na yan kayan talaga. Dahil ta na pagdarahon sa luwas, kung ano ang gibuta sa duyang sa diring harong. Diyan na sana sa indo, ta magtios man kamuta sa diri manindo yan. Bakong dadarahon pa nindo sa luwas, and gulpya na kakailing, lalo na kung may mga bisita. Marina sana nganing, si kung pido na sana nakariparo ka yan, papano kung su iba pang mga dayong, ya, bisita, makasusupog na. Maistorya na yan sa indang lugar, Diyos ko nga duman sa Ligas, Pesos, Mariusip. Matiyon nga duman sa araw kaning lugar. Pisar nga yung gulpi nga yan na nagbibiribirisita man sa lugar na yan. Pero malang maatiyon nga yan. Di lalong naparaot lugod. So at least mariray na init, at least kung pido na nakariparo, inaksyona na. So sana baad lamang kung masupog na sa mga ugali na dyan na nagtatapok sa basura, na bako man basurahan. Sana may masampulan dyan, kung baga may maiimponer na penalidad, multa, sana may masampulan dyan. Siguro ang pinaka-the best guide kay yan, sir, sa kay Mayor, ano daw kung bugtakan po nindulugod ng CCTV, tangarig na imakanigar, taro mo minsan hindi sa Pilipinas, araw kayan eh, nadakop ka na, manigar pa, tangarig na imakanigar, oni! Anong pigninigar-nigar mo dyan? Uya kabagaw, ang pandok mo na iling dyan. Diba? So, dapat tarog kaya. Saka ugali unta na maski dahil nagbabantay, maging responsable kita kan sa dirita na ang basura sa itapok ta sa tamang lugar. Tangarig, mamantinir ta ang kalinigan sa satuyang palibot. Aram mo, kay Puan Taman sana talaga kaya digdi sa Pilipinas, disiplina, self-discipline. Yuman sana yan ang pinakalyabi, dahil maning iba tabi. Takon igwa kita kayan, dahil kitang problema dyan sa mga arog kaya na basura tabi na nariparo ni Kumpido. Yuman sana yan, dahil iba, self-discipline. Kunda kita kayan, yan talaga, may problema na kita. Ako, so yun yan ang saro sa mga riparo tanig di sa syudad. Batang pig-urgulyutan syudad na ang syudad, pansyam, duman sa mga syudad sa bilog na Pilipinas na frequently nabibisita po kan mga dayo, mga turista. foreign as in man domestic tourist. Oh, pero kung arog ka yan, paano kita makaingan yung mas dakul pang mabisita di sa to kung nagapara-para siya na naagyan tang mga lugar sa Ligaspi, mga basuran tinampo sa gilid kan tinampo? Makanusun baga? Kasi kaso nga ni kan mga official ta sa syudad na mapagayon pa, mapalalo pang makaingan yun ng turista. Kung ang mga syudadano iuman ang daimaning kamugtaki yun nagpaparuro sa lokal na gobyerno at talagang may problema yan. Kaya po ang digdi sa arong kaning kampanya kan lokal na gobyerno makaingan yung turista ang kuyan participation and cooperation kan lambang komunidad, lambang saro. Basura, yan ang problema eh. Hindi nga di sa Bitano ang naghahakot na truck dyan, kadradakula, kaya nakakakausa pa ng traffic, ta naka-outdoor so payo. O, so nag-araging bikulo, simpre mali kay talangan man na sa Bitano so payo kan truck na naghahakot basura dyan sa Bitano, sa may release. Kaya nakakasabay-sabay pa pati, during rush hour man, kaya ano man daw yan, ta nagasabay-sabay pa man sa rush hour. Ano daw tabi, kunday manindo pagsabay sa rush hour, na nakikisabay-sabay pa man kamo dyan, na nagulpi ang nag-aaging bihikulo dyan, araw kaning maburukasan na naman yung klase sa Lunes. So, oh, kung masabay-sabay pa kamo dyan, kung kasuarin man alas 7, mga araw kayo na oras, sa kamang kamo dyan, nakasangsang ang truck dyan na naghahakot basura, marisan ako nakakalaog abos ang bilog na truck sa compound nindo. Ang problema, ta naka-utdol supayo, kaya siyempre, maruluway-luway dyan, matatrapik na. So, bulos kang traffic, oh, apektado na. Oh, mari ko nga ni surilis, ta dahil ang gayo lubak-lubak, ta at least pig tamba kaning daga dyan sa may rilis, ta intiro ng katal na so railway. Kaya, siyempre, so mga auto, maluway-luway man dyan, ta nagtatagadol. Oh, kaya yun yan, ang problema dyan tabi sa lugar na yan. O, dapat yan ma-address pa. Ano daw kung ang pagkuhan yung basura dyan sa MRF dyan sa Bitano dyan sa may release? Dahil manindo pag timing sa rush hour, ta saro pa man ka muna kakakuyan, nakakakausakan traffic ko dyan. O, pagkatapos kan rush hour, saka ka mong magsangsang dyan, kan truck, taday nang gayong dakul na nag-aaging bihikulo. Mailig man ka mo sa ta-timing na sala. Imbis na, yun ang pika para sa abitabagi sa Pilipinas, na imbis na pasil, pigpapara pa ni pisil. Pag-iisip ka mo, kanso pasil na dahil makakaulang sa trapiko, bakong kung kasuarin suras out, saka man ka mo masangsang dyan, naka-utdol pa sa trap. Kap! Ay, sus, Mariusip, kap. O yan man na-release dyan. O sa engineering, si engineer, sino nga ito, city engineer tadigdi? Ibu, yan. Engineer Ibu, ano daw kun yan na mga araw kayo na-release tadigdi, ta intirong lataw na ang railway, wala man nag-aaging train, ano daw pati kun wala nag-aid na train, naraliw na lugod yan ang mga release na yan. Nakakaulang-ulang pa sa trapiko. Dahil taman aram ang PNR, kung ang PNR, ano yan, abandonado na yan, may balak pa kamo, ano, ang servisyo mga nindo sa PNR, gariban kamo mga, dahil manakamugtaki, so, saru pa man na problema man sa indo. Kung dahil na kamo dyan mapadalagan kan train nindo, at kung dahil man ang pag-asa na train nindo, gari na wala man kamugtaki, baklasanan hindi ang release na yan, tangarig biyo pang masiminto na yan dyan o maaspalto, tangarig mahal nas ang bulos kan agi kan mga auto. Bangan pa, pag nag-uuran na babaklas yung mga daga dyan sa release, minabutwa na intiro ng siyempre maruluway-luway ang auto, ta katal ng maray, nakaangat na dyan sa daga. Imbis na makarakaskas ang pagbalyo kan mga auto dyan sa may cruising kan release nindo, minaruluway-luway ta intirong angat na so release. Pero kung dahil na yan gagamiton gayon, baklasana nindo yan. Sus Mariusip, konsumisyon pa man ah. Dahil naman kamugtaki ang release digdi sa Bicol, lulubog lilitaw, ha? Pirmi na sa ng raot, dahil nang kamu... Ultimo na sa na yan, klaseng transportasyon na yan, dahil panapapakaray, palpak. Nakakadagdag pa sa problema sa trapiko ang release na yan, baklasa na yan. Kung pwede siya ng lagadio na yan, lagadian na nindo yan, Engineer Ibu. Tarangkasanan hindi yan, baklasanan yun, sa may Bilamor, so dyan sa may Washington, so digdi sa may Bitano, so dyan sa may Urusay, so mga lugar na piga may release, tanggalanan hindi yan. Semintoa na yan, biyo pa, aspaltoa na ning magayon yan, tangarig mga auto, marayan dalagan dyan. Nakaka-traffic palugod. On your way. Nakakadagdag pa man sa problema sa traffic ko yun ang mga release na yun, imbis na makatabang, nakakadagdag sa problema lugod. Kamu man dyan sa PNR, kung dahil man kamu ng kamugtaki dyan, humarali na kamu dyan. Saraduy na yan na PNR na yan, tadahil man sa ng kamugtaki. Oh, yan na release yun do, lukutan na nindo yan dyan, saksak man sa baga nindo, tadahil man serbi. Inutil. Dawa anong panahon, palpak ka mo, palpak sa palpak. Lagadian na yan, Engineer Ibo. Balik, tawa na yan duman sa enda, sa Pinar, sa endo ng antig yan, dadayong kamugtaki ka mong release na yan, nakatraffic pa dyan. Bye-bye, graba sa albay, grabe na, Isus Mariusip. Kaya iyon na yan talaga. So mga mapatratrabaho ligdi sa to sa albay, puro-purundo muna. Ah, palis-liisa muna at mahal talaga. Biro mo yan, pati sa sursugon, ah, si ARD Beans na to, aangal na. 1.6 na ngaya per cubic. Ay, kamo dyan sa sursugon. Ligdi nga sa albay niya on mismo ligdi. Nag-aangal kami, kamo pa daw dyan. Nata kaya yan, ano, minamahalo na maray, anong mga factors ang nakakapamahal ka yan, Abirdao? Eh, nanda ito maintindihan, an wawa kan graba baybay salbay, libre, napigwawa sa nakan vulkan, o, anong gayo ang mga bagay, contributory factors, na nata tanagmamahal ang per cubic ta presyo kan aggregate salbay? Yan nanda ito maintindihan eh. Ano ang rason, ano ang factor ta nagmamahal? Day man gayod pwedeng sabihon na may koneksyon sa gira sa Iran. Day man siguro konektado sa inflation. If you want it, you... Ha? Day man gayod konektado sa paghiro sa presyo kan petrolyo. Follow me. Oh, you... Anong factor ang day kumasabutan na ta nagmamahal ang aggregate salbay? Iyan ang dapat maaraman tang mga albayano, tasabi baga kaya ni Governor Caninot na mga bulan, libre and bye-bye sa mga taga-albay. Oh, natainit na sabi ni dating Kapitan Nick Barrios, 1-1 sa ordinaryong graba, 700 pesos man sa bye-bye. Ha? Oh, ano ang prevailing factor na tanagpaparalang kaw ang presyo. Yan. Yan ang dapat masabutan tang mga taga-albay kung ano yan taarong ka yan. Paano kita digdag? Plano kumangkuta nga ning magbugtak duman sa likod kan harong mina susadit lang bagang sur swimming pool. May kuan man ako duman, pigpapakupsit na tubig from time to time. Nya ko sayang man kan tubig na ini. Naisip ko ngunyan na summer nga ni tamalang init. Nya ko ano daw kun magpatratrabaho ko digdi yung bugtakan ko digding gariplang gana lang baga kadakula na bubugtakan mo man tubig, tangarig medyo may babad-babad man lamang akong mapurepress ko pag-araw kaning summer. Kundi pa paano kita kayan, takon mahal na nga niyan, bye-bye, dahil na muna lugod niya ako. Hinda, mapagal pag-araw kayo. Mabayad ka pa sa labor, ma-order kang graba, bye-bye, siminto, labor, tiles, mga nanaw ka ni sa kuwin niya ako, gastos, palihis, pass mo na. Ay, inda kita. Unika Iha, madam, good morning, tabi. Yaman si Ate Emi Abunda Bahoy kan Barangay 27 Victory Village. Ciao! Yaman si Manong Erning, kapi-kapi, Manong Erning. Yaman si Ate Marlene Yanson, watching, listening from SDA. And si Kuya Joseph Neri, good morning, tabi. Param na kita sa programa. Nanggana, so sa kuyang paboritong team sa NBA, San Antonio. And sa Eastern Conference man, sa East, nangga naman, paborito ko man, team duman, New York Knicks. Kaya mababakbakan sa finals, pariyo kong paboritong team. Kaya ang fight, gana, kung sisay ang gana, iyo na yan. Kung sisay ang daw, iyo naman yan. Yan, tao pariyo ta, kuya ni, pariyo ta kursunada ang team. Someone. Pero gulpiso na ugma na nadaog sa OKC, Manoy Tupi, nata daw ta gulpiso na ugma. Gulpi man pala ni Uragan sa OKC, ano? Tama man nga ito, ta mga gariman nga mga maati man magkaawat. Yan, so yun yan. Someone. Pero ang maurag digdit, at least may duwang pil-am na sa duwang team na yaon si Jordan Clarkson sa New York Knicks, saka si, anong pangalan ni Harper, Manoy Tupi? Anong first name ni Harper? Ha? Gillian? Gillian Harper, ayan, sa San Antonio. O, pareho yan pil-am. Si Sai, si Clarkson, taga-Ligaspi. Taga-Ligaspi na si Jordan Clarkson. Irin siya ngayon kaya yan, baga, so may sadiri kang Clarkson, Chief. Data irin siya kan, so may sadiri na kan Jeep na Clarkson, taga-Ligaspi ng Jeep. Pwede, pwede. Paaram na po ang sendong lingkod. Iba ng direksyon ka nire-restorya. Tas aga naman. Salamat kasi na po magantabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano? Murago?
2: Hi, Kim. Inom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito. Tapos lumabas po nana at saka ano.
1: Dugo.
2: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
2: bukol.
1: Tapos yung kape.
2: Opo.
1: So ano nakatulong sa iyo, yung Nins
2: kape?
1: Nins kape
2: po at saka Nins kape.
1: Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
7: Pampatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Uy, pare! Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare! 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare! 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
3: Dave, malapit ang anniversary natin.
4: Oo nga, no? Parang kailan lang?
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo. Ang daming nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 09 06 257 2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region. Why?
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Bido Broadcasting News Center. Ulya ang Oragon. Reto alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enod sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado lokal punto para sa Bugtong Tamauyan Bridge. Mabubuksan na ngunyan pong bulan. League of Cities in the Philippines Mayor Zamora nagbisita digdi sa Albay. Sa mga bareta man sa Laog Kanasyon, labi sa 28 milyones na mga estudyantes. Piglalaoman ang mga klase ngunyan pong school year 2026-2027. Asin sa mga barata man sa luwas kanasyon, NATO. Kinundinar ang drone attack kan Russia duman sa Romania. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto Local.
1: Aldaw na naman kita ni Lunes, primera dia kang bulan in Hunyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Pinaglalaoman po niya na Hunyo 8 na formal lang mabubuksan ang nasa 112 milyones 207,378.18 pesos na Bugtong Tamauyan Bridge o mas bisto na Bugtong Pawa Tamauyan Bridge ja aribo naman sa Legazpi. Ang bagong proyektong infrastruktura sa syudad, sarong apat na lay na tulay na may laban na 67.25 meters na nagkukonekta sa Pawa Tamauyan Road, pasisiring po naman sa Mayon Circumferential Road. Kanakaaging Mayo 3, kunyan pong taon, kasabay ini sa binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon, asin sinabi niya na sa final finishing stages na ang tulay, asin biglalaoman na mahahaman sa katapusan kan Mayo, upor man lang mabubuksan kunyan pong Hunyo 1. Ang tulay may duwang face bridge engineered, nga ni pong masuportan ang hasta 27 toneladang karganin mga sasakyan. Masirbi man ini alternatibong rota, nga ni pong mapagian ang trabiko sa may US de Legazpi, asin Regional Government Center. Yan po naman sa may partikan Barangay Rawis. Mga Mayon evacuees sa tulong syudad kan Albay nakaresibi manin ayuda hali kay Mayor Francis Zamora kan San Juan City. Nakifiesta kami kasuod ma dyan kina Kapitan Jess Magallanes.
0: Urago Lahe Reward.
2: Nakarisibi ng ayuda ng mga evacuees na pitaryo kang pagtugan ng Bukan Mayon sa tulong sudad kang tubing sa Kanabay, hali si Mayor Pani Zamora ang Presidente kang City Mayor Sulit sa Bilib na Pilipinas. Sa kanasaging Sabado, permanenteng pinag-turnover ni Mayor Zamora ang mga kantidad na sanggapos mil peso sa sudad ng Bukas, kumang tagtipsong pudang tumirmana ang sudad ng Bigawa si Marsulad ng Tabako. Sa sa iyang palag, sinabi ni Zamora. Itinaliwanan sa Lusamora na kung yung kaso makagawa na agad si Medyo Reaction ng Vulcan Mayon na tanda ang lokal na gobyerno sa Sanuwan at sa ibang City Mayor Sulit para magtanong magkatanong ng ayuda sa mga pamilya na pagkano kang pagtugat ang Vulcan na pwedeng malaga tinagino naman ni Zamora o tinagino naman ni Mila Ismaela kang sigad ng Lugas kaya nasagpag sa presente di paman sa mga evasusa ang sigad mantag ang sigad ng Tabako ang sarang sa mga sigad hindi sa probinsya ng Albay na may pinakadakon na pagkano kang pagtugat ang Vulcan Mayon mantag ang Dagao City. Hindi naman sumabot na busbong na individual ang pag-agos ng mga kaysa sa Evacuation Center masalo sa naging payada ni Mayor Fernando Gonzalez. Pagdag na balita ng lupang, ako si Jess Magallanes, Mars Kabikolano, Oragon.
0: Oragon!
1: 20 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Dakulang oportunidad ang bagong teknolohiya sa pagpreserbar kan mga yaman na kultura, historia, asin artes, hindi po naman sa Legazpi. Ngading panangos na mag-tinir sa isip asin puso kan mga bagong henerasyon asin sa mga maabot pang panahon. Hindi po ang tinawandu ni City Curator Darlito Perez. Katakod kan panangos sa pag-imbentaryo kan City Government sa mga suanoy ng istruktura. Ngani pong mapreserbar ang lumang disenyong arkitektural o arkitektural kasabay po naman mga lumang simbahan na ginibo pa kan panahon kan Kastila. Sigun po naman kay Perez, bakusan na pagpreserbar kan mga istruktura kundi may historia na mas magiging interesante bakusan naman sa lokal kundi maging sa mga dayuhang bisita asin mga turista sa paagikan paghimo o paghibo ng mga video documentaries. Alkalde kan Santo Domingo Albay nag-request sa sangguniang bayan in live streaming para po naman sa saindang regular na sesyon. Nasa linya live para sa detalyas kan baratang yan, si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Lahe Reward!
3: Nagsurat si Santo Domingo Mayor Bungbanda sa sangguniang bayan Santo Domingo Albay na naka-address kay Vice Mayor Mark Aguas na kapalaman sa surat ay ang request na gibong live streaming ang regular buda special session kan sanggunian bayan katuyuan kani ngani na mahining asin maaraman kan publiko kun ano ang pinag-ururunan sa sesyon, lalo na mga importanteng pagtutukar sa regular na sesyon, lalo na may kinaraman sa mga pigpapasar na mga ordinansa kan sanggunian bayan. Naglalaom ang alkalde na ma-aprobaran ang sa iyang kahagadan partida ini kan Principles of Transparency, Accountability and Participatory Governance. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: 29 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pag-aaga. Ipinahiling kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang pinarikas na video footage kan pagbulos kan lava asin pagkahulog din materyales gikan sa bulkan mayon na nagdaranin collapse pyroclastic density currents kasuod bang banggi. Sigon sa state volcanologist, ang nasabing lava effusion ang nai-record pondo poon alas 6.55 din mag-umagahon base po naman sa footage na sa indang ipinaw sa social media. Edot po naman kainin na i-report man ka na hensya ang sarong PDC event na nagyari sa bulkan kahapo o kasudbang hapon kung sain uminabot po naman ang bulos poco mas o menos 2,000 metros gikan sa Misi or papasiring po naman sa Misi Gali. Bagong tugdok na Pawa Bugtong Bridge, digdi po naman sa Legazpi, bubuksan na sa Hunyo 8. Mas kumpleto ang detalyes kan baretang yan ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
4: Bubuksan na sa maabot na Hunyo 8 2026 ana 4 lanes kan bagong konstruer na Pawa Bugtong Bridge sa siyudad kan Legazpi. Tangani na nga makatabang ini sa mas marikas na bulos kan trapiko asin mabuwasan ang mga gastroson kan mga biyahero. Sigun sa DPWH Bicol, dahilan inikan pagbisita ni Secretary Vince Dizon sa Albay kan dumilikod na bulan asin base man sa direktiba ni Presidente BBM na parikason ang pagbubukas kan mga tulay asin mga access road. Tangan inang makatabang sa pagtitipid nin oras sa biyahe asin na konsumo sa gasolina. Ang nasabing tulay may laba na 67.25 metros na makonektar sa Pawa Tamauyan Road asin na mayon circumferential road na pinaglalaoman na mapakusog sa konektibidad asin maparikas sa biyahe pasisiring sa mga manlalain na distrito sa probinsya Kanalbay asin makakatabang sa pag-uswag kan lokal na ekonomiya. Ana nasabing tulay igwani na linyaman para sa mga bisikleta tanganin ng suportahan ang ligtas asin inklusibong transportasyon para sa mga residentes, negosyante asin na mga turista. Mga dugang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 25 minutes after 7 in the morning. Matrayumbong na isagibog ang Department of Social Welfare and Development Field Office Bicol sa pagibugan Crisis Intervention Section o CIS ang pagtataong asistensya sa mga Transport Network Vehicle Services as in delivery riders sa probinsya Kanalbay. Ano sabi ng programa? Ang parte kan panago sa pagtaong financial assistance kan sabi ng ahensya sa mga nasa transport sector sararoon po naman kan assistance to individuals in crisis situation. Maabot po naman sa 1,381 mga drivers ang nakaresibi ng 5,000 pesos na financial aid durante kan ginibong payout dyan sa Ibalong Centrum for Recreation digdi po naman sa siyudad nin Legazpi. Inasur kasabay sa mga inaugurasyon si Manoy Joey Sarsha.
0: Uragon Live Report.
5: 24 classroom ana pinagpundar kan Akubicol sa Camarines Sur sa distrito ni Congressman Puente Bella. 12 ana pinaglaaga kan Akubicol Partilisa. Mientras tanto,

0: sa distrito man ni Congressman Nelson Legacion, 2 semanas ang pinagpundar kan AKB, kung kaya naging 24 ang na classroom na pinagtugdok asin pinagpundar kan Akubicol digdi sa Camarines Sur. Mientras tanto, susugman sa sabi ni RCCPO sa Liloses, bakusan na sa Camarines Sur ang mga classroom na pinagtugdas o pinagpundar kan Akubicol, kundi dyan sudad ni Legaspi asin sa Sorsogon. Nagkapira na mga classroom ang napapakinabangan na kan mga estudyante digdi sa Kabikulan. Mga tugang dugan na ito, impormasyon sa Radyo Lokal. Ini si Joy Boy Sarsa, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live! 27 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot po naman sa sanggatos na hektarya ng tanuman ni Nyog, digdi sa probinsya ni Albayan na apektuhan. Huli po naman kan panago sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Sigurin ni kay Philippine Coconut Authority o PCA Albayasin. Katanduanes Division Chief Engineer Sofia Joserine Bukad. Sigun kay Bukad, basi pasan ini sa paenot na pagtataya kan sa indang ahensya. Fiksadol niya ang mga parauman ni Nyog na tulos man ma-report sa PCA o kaya sa Department of Agriculture ang anuman na distroso sa inyong mga tanuman na nipong tulos ining ma-record asin matawan nin magkakanigong intervensyon. CPD-5 Regional Director Joyce De La Paz Helvano nag-atindir sa pagbubukas kan Sorsogon City Free Printing Office para man sa mga estudyantes kan Sorsogon. Live and Alive, dyan po naman sa probinsya kan Sorsogon, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Uragon Live Report!
3: Forman ng pinaglansar o pinagbuksan ang proyektong free printing para sa mga estudyante sa Sorsogon City sa pagikan na inisiyatiba kan Sorsogon City Population Office sa panginatiman ni Ma'am Sheila Marigumba na sinuportahan kan lokal na gobyerno kan Sorsogon City sa pagikan ni mabubuwasan ng gastos kan mga estudyante sa Endang School Printing Projects na bukas poon Lunes hanggang na Biyernes sa oras alas 8 sa Gudar 5 ng pagkapon sa Old Municipal Building, Burgos Street, Sorsogon City. Maliban pa hindi, inaadok man na printing bukas man ang sa Indang Study Area para sa mga estudyante nga gustong mag-adal o mag-review. Nagatindir man sa nasabing aktividad ang Regional Director ng Commission of Population and Development Office na si Regional Director Ma'am Joyce De La Paz Silvano para sa mga estudyante ini nakulao na tabang para mabuwasan ang sa Indang gastos sa Indang School Printing Projects. Hari Didi sa Radyo Oragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live Report.
4: Tugod Siko Baywa Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragon Pagreta alas
7: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
8: Dahil naman po ni Duke ay kuhan yung maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inuman. Iyaw na po, igilis mo ang kakomunidad nito ang malinit at simpastanteng tubig.
1: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, satong 30 minutos makalihi sa alas 7.
9: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sarong residential house na nasulod dyan sa may partigan barangay Kawit, Kasiguran, Sursogon, kasudmang magumagahon, Mayo 31. Alagad marikasman, ining narespondiran kan BFP kung kaya Mayo din na-record na nagadan o kaya nalugadan. Sigun sa report, duwang pamilyang naapektuan ka nasabing insidente. Asin presenting naghahagad na nintabang nga nipong makabangon mangikan sa distrosong dara ka nasabing kasulo. Panagusmanan, pangabunan kan lokal na gobyerno sa mga residentes na pirmi mag-ingat, kaning makaibitar sa anuman na peligro, purog na pungo niya na grabe ang init. Duwang pinagsususpet sarang imbuelto sa illegal na droga ang nadakup asin na kumpiskaran. Nina sa 34 mil pesos na kantidad din shabu sa bypass operation na ginibo sa barangay Kapakuan, Paracale, Camarines Norte ka nakaaging aldaw. Pinagpanginutan kan mga operatiba kan Paracale Municipal Police Station katuwang di pang mga units kan Camarines Norte Police Provincial Office asin Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon na nagresulta man sa pagkakaresto kina alias Ani asin alias Josh na kapresidente ka nasambitan ng barangay. Nakumbiskar gikan po sa mga suspect ang anum na sa Shea nin pinagdududa ang shabu na may kabilugang timbang na po kamas o menos 5 gramos as in standard drug price na 34 mil pesos. 31 minutos na makalis po ang alas 7 ni pag-aaga, matrayo po nga isagibuman kasudma ang Abaca Ultra Year 2 o ang 50 kilometer ultra marathon sa Katanduanes na pinagpartisiparan ni nasa 90 runners gikan po sa mga ibang mga lugar. Ang aktibidad na ini ang pinag-organisar kan Katanduanes Running Community sa makikipagtabangan kan JCI Katanduanes bilang parte kan selebrasyon kan Abaca Festival ngunyan pong taon. Pabeto po naman kanasabing aktibidad na maibusol ang sports tourism, wellness, pagpapabisto sa mga magagayo ng mga lugar kan Katanduanes asin suportaran ang pirang community service projects kan mga nag-organisar na grupo. Ang iba pang mga bareta sa Laugasin Luwas ka Nasyon, masunod na.
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Uragon Barreta, alas 7.
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
2: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National.
1: Nagtutubod po naman ang Department of Education o DepEd na maabot gikan sa 26 hasta 28 milyon Lunes. At may estudyanteng maklaseng unyan pong school year 2026-2027. Sigun kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, igwasindanin magkakaligong teaching and non-teaching personnel sa public elementary and secondary schools para man sa nasabing bilang kan mga estudyantes. Base po naman sa indang teacher to student ratio, igwasindang sarung para tukdo sa kada 35 estudyantes sa elementarya. Mantang sa secondary man, at may sarung para tukdo sa kada 45 bilang nin mga estudyantes. May hasta alas 7 po nin bangging unyan pong aldaw si Vice Presidente Sara Duterte nganing maisumitiran sa iyang formal na kasimbagan sa Articles of Impeachment na isinangat laban sa iya. Sa ipinagpaluwas na abiso kan Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales, pwede siya maisumitir kan Vice Presidente an sa iyang kasimbagan po alas 8 nin agang unyan hanggang alas 7 po nin banggi at yan personal man o sa paagi nin email. Bilang pag-aandam sa posibleng personal na pagsusumitir kan Vice Presidente, ninimitaran kan Senado ang access sa pirang parte kan building nganing maibitaran ng karibukan as in pagsurusuan kan media.
2: Urago Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Hinundinan kan North Atlantic Treaty Organization o NATO ang drone strike kan Russia na tuminama sa pirang kaharungan duman sa Romania. Sa nasabing insidente, nagdara ininin mahiwang sa nakasulo asin pagkakalugad din nagkapirang tao. Nangyari ang insidente sa Galahati Haranigayo o Haraningayo sa border kan Ukraine asin Romania. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
16: Ano bang sekreto?
15: Wala pare.
16: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
15: Dapat tamang oras ng pagkain.
16: Tamang oras ng pagtulog.
15: At tamang oras magpapawis.
16: Para healthy tayo lagi.
15: Gaya ngayon.
16: Tamang oras na para...
15: Oras na para ano pare?
16: Para mag-coffee break pare.
15: Mahirap namang puro na lang trabaho.
16: Kailangan lagi may katuwang tayo.
15: O ito,
16: share tayo.
15: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
16: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
15: Iba ka talaga pare ko.
16: Sulib ako sa'yo sa sipag
15: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
16: Ang sarap ng natural.
15: Available
16: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
2: Uragod Barreta alas 7.
17: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
1: Nasungkit kang delegasyon kan Rion Bicol ang award na Best Billeting Quarter sa Palarong Pambansa 2026 bilang pagbistosa sa idang malinig organisado as in ligtas na pinagdadagusan na quarters kan mga atleta. Iginawad ang prestiyosong tropeyo sa Region 5 matapos idang may pailingan halangkaw na level ng disiplina as in matano sa pamamahala sa idang billeting area. Patunay ninyo bakusan naman sa larangan kan pakurusugan naging ibabaw ang mga uragon kundi maging sa katanusan as in kahanda kan sa inang delegasyon. Mendos na sa pagtatapos kan palaro, nakaguno po ang Bicol team nin 13 gold medals, 18 silver, asin 21 bronze na nagresulta man sa ika-14 pwesto kan Uragon. Tapos pa sa palarong Bicol 2026.
2: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista.
1: Ipinahayag kan veteranang aktres na si Janice de Belen ang suporta niya sa love life kan sa iyang aki. Kasabay po naman si Kayla Estrada. Na ipigkukonektar mo niyan sa aktor na si Daniel Padilla. Sa guest appearance niya kay Boya Bundakan Biyernes, sinabi ni Janice na ang pinaka-importante para sa iya bilang sarong ina, iyon kaugmahan man kan sa iyang mga aki. Dugang pa niya, mayo man subod siyang karapatan na makiaram kung maugma ang sa iyang mga aki sa saindang nagiging karelasyon.
2: Umagod, Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News. Barretang Salud. Health News.

0: Pabay tabunuman ka na sabing programa na matabangan naan mga nagbalik ng obreros sa saindang salud asin matanos ang reintegrasyon sa komunidad matapos ang saindang haloy na pagtatrabaho sa ibang nasyon.
1: Ulagong Barreta alas 7. Tutungo daw ini?
0: Sarong coffee shop duman sa siyudad kang Naga ang uminaninin kadakol na reaksyon online matapos ubot gisiun kan sarong customer ang librong nakadisplay sa establishmento nga isa ng ipantaklub sa atikan sa iyang atama na ayam. Sigun po naman sa kagsadirikan Panayon Cafe, haros 20 taon ang partikan sa indang display ang nasabi ng libro asin ika na dismayanin da ang ginibukan customer inbis maghagad din tabang sa staff nga ding matawan ko tanin tissue o matabangan mahali ang ati bilang kasimbagan sa nangyaring insidente. Maigpit ng ipapautob kan cafe ang pagsusulot din diaper kan mga atama na hayop na malog sa indang coffee shop. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang inyapong aldaw ni Lunas June 1, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta News Director Annalyn Silada nakaiba ng taman si Damari Jess Magallanes Andy Madigalejo Manoy Joey Sarja Alan Lopez Asaituno siriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia Sinda George Valderrama sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon. Maray na pagkaaga.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng mga ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
1: Tagal na yun?
0: Tagal na. Ngayon na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 15 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Shh, morning.
1: Good morning.
0: Yes, manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Lunas na naman. Primera dia kan bulan in Hunyo taon 2026. Kaskasun talagang aldaw, di Manoy Tupi. Nagbuklit na kan kalendaryo si Manoy Tupi. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Madali na magraduar ang mga taga Bicol University. Kundi ako nasasala, Manoy Tupi. Pichakin si Bayano yadi? June 15? Sa Indo? 16? Ayun. At si Buk Bagabuda, si Aki ko. Kasabay man kan Aki mo. Yan, si Matuan kaya ni Manoy Tupi. Dangan si Matuan ako man na lalaki. So, kasabay man sa kunbaga Batch 2026 graduates. Sa mga magraduar, asin duman po sa mga kamagurangan na expecting na sabi kaya. Congratulations po sa tuya. Iniman ang kunbaga konsuelo, kanharos pirang taon, 16, 18 taon na magpapaklase. Puun sa kindergarten hasta sa mga panahon na ini. Na isa na importante, at least nahihiling na bagamano ito pian pig-apod na resultado kan sakripisyo. Dawa da medyo mapagal-pagal, minsan may mga kaiba pang paghibi, as in mga circumstansya nin pagdisponer, an importante. Natatapos-tapos man, naagapan, nakakakuaman kipang hipno, sabi kaya. Parte yan kan pagiging magurang na minsan dawa dipisilon bagalan sa partikan ama ay sus minsan dahil na lang kita nagigirong baga Manoy Tupi ade. So, minsan nga ni kapi-kapi na sanaan pa ito. Pero na-stress na yan. O ako unin doon sa day, tama ade. Nata, o siyempre tama man baga ako. Oy, wait ka lang ta. Batiyon ta daw muna ni mga nagsusurusi irip na naman kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer taliwat ang sa tung barkada. An business tycoon, sabi ni Manoy Lito Sanchez. Yan sa Purok 5 kan Barangay Gabawan. Si Manong Erning Molar Jacob. Manong Erning, maray na agatabi. Nagbabalik na sa siyudad kan Legazpi. Ikan pa sa may party man kan na Pampanga, salita. Si Unica Gracia Iha. Ate Grace, morning! Siyempre pa mga pag-iribata dyan sa may party kan Barangay 27, Victory Village South. Manay Ems, Emmy Abunda Bahoy. Dangan si Joseph Nerick, nakaantabay man. Mga pag-iribata dyan sa San Andres kan Banuanin Santo Domingo Albay. Manay Marlene Yanzon, good morning! Siyempre na itakaligaman mga pag-iribatang parokyano dyan po sa Albay District Public Market sa panginot ni Manoy Joel. Yaw man dyan si Manoy Renan na talagang kusugo ng radyo. Amay na amay pa puon sa pagpuon kan mga programa digdi sa Oragon. Nakatutok na si Manoy Renan. Manay Edna, good morning! Yaw man si Manay Josephine, si Ate Bing, dyan kay Ate Nerisa, dangan kay Manay Nitz, si Manay Juliet, si Ramir, maray na agatabi sa Edo, kay Manoy Ruel, and then kay Papa June, good morning! Uy, nagbutwa na naman ang sakuyang pandiurag na kaklase kan panahon. Si Engineer Michael Bustamante Tagle. Mike, maray na agatabi. Ano na no, isupi pa kanbas ko sa imo, aluyunong nung ka talaga mag-iro-iro, dahil ka nang ka talaga makakaagom. Mike, ano na? Maniniman, tapos na lamang susamir. Sabi mo ma, tao ka sa kukansukan bas mde. Arat na lamang na naman akong pira. balikan ko lang mga tugang ining bareta ang unya na pagkaaga. May pakonsuelo man su bareta baga Manoy Tupi ni Annalyn Ade. Ang sabi mga tugang, hindi ba kuman sa pagtuya-tuya, kundi, kumbaga, let us be more factual. and honest about what took place in the recently held Palarong Bicol 20 Palarong Pambansa 2026. Ang sabi ni Disabareta, nasungkit kan delegasyon kan Rehiyon Bicol an award na best billeting quarters sa Palarong Pambansa 2026 bilang pagbisto sa saindang malinig, organisado at sinligtas na pinagdadagusan na quarters kan mga atleta. Magayon pagdangugon ta syempre somehow kumbaga maski kulelat ka. I'm sorry for the word pero ini ang katotohanan mga tugang. Ha? Na ang Bicol Oragon team sa katatapos pa sa ng Palarong Pambansa 2026 nakaguno sana nin 13 bulawa na medalya, 18 silver dangan 21 bronze. Kaya nagpang-14 sa nakita. Ha? Kundi ako nasasala, 17 delegasyon ito manoy dupi. Yaon kita duman sa mga pinakahuri, pinakamaluyang delegasyon. Kasupog. Aba, what ay pa ko nabiyanta? Bata kita baga Radyo Oragon. Well, this actually reflects the kind of sport facilities we have at present digdi po sa may party man kan Albay asin sa iba pang mga probinsyas kan Kabikulan. Because syempre, pag sinabing Palarong Pambansa, ang mga atletang ipinadarata duman bilang mga representantes, normally yun ang sumang pandiurag hali digdi po sa Bicol. Di ba? Sa basketball, sa taekwondo, boxing, asin iba pang mga sports na pinag, kumbaga, kasabay duman sa torneo. Duman sa Palarong Pambansa 2026. And it's very disheartening na kita kulelat. Aba ko magkita sa pinakakulelat, kundi we are among the kulelats. Morning good, fight na. Sabi ni Manoy Joko Diaz. Ano na Manoy Jokes? Garoy ka sa Manoy ang nakakuakan patama-tama kasudma duman kay Manoy Karamanoy Jess. Sabi ni Manoy Tupi, di man niya kami boss. Winalatan kang so Sharon. Kina ni Manoy Joko? Alam na dis. Bata, gabi na pati ang pataan ni Manoy Ryan. Tabaga sa otro Domingo, that will be June 7. Alam na dis. Yan. Rimati na. Pero yun pati ni so tahada dumang karamanoy Jesus. Ani kundi nagpugol na ako ta. Bano tamaan naman si arthritis ko. Iyon baga, pero masira mo rin fairness. So, igado lalo na. Baan na. Adangan so, ano ito noy? So, murkon ano po kayo ito? Imbutido. Ito so binarubakbaka ni Kwan, Manoy Joko. Nakadwa, tulong balik si Joko. Grabe man niya akong tao ini. Niya ko ano'y lalawaya. Minsan-minsan man nga ininong. Ginurugulpi ni Manoy Joko si Imbutido. Ako, alalaysan ako. Bata, oragon man si Manoy Joko mag-istimara ni. O, kita sana ang pinaka-importanting tao para duman sa iya. Nag-agi na lamang so Paddy. Sabi naman, bala man nga dyan sa buhay niya. Basta nga kita mag-restoryan din nga SF niya. Morag man si Manoy Jesus. Maray man mag-istiman. Sayang nga, dahil minatayimingan si Vic Naperete. Nagduan pala si Yorme. Gusto ko makaulay ko. Anyway, nangyayari talaga. Nagkataplisan da. Anyway, again, thank you so much, especially kay nanay ni Manoy Jess na ma-80 anyos na pala. Pero makusugon pa si nanay, ano, right? Kusugon pa si, si mama ni Manoy, ano yan? Manoy Jess, 79, turning 80 this year. Pero pigiling ko, kaya pa ang mga 20 anyos ni nanay, ani? Kusugon pa, balik-balik duman, yung pa nag-iestimar kan mga bisita. Garumayo sana. Pero ano niya kung sikreto mo tan abot mo ang edad naan? Ay, dahil ako nagpaparakar ni Noy. Gulay sa nangay ako buda ang edit na maluto, din lakaw-lakaw. And guti-guti ang ako dyan sa likod mo, yun ang hayayan. Ay, ako, naman to. Ayaw pala kang tamang-tamang diskarte man ni Ryan. Kaya sabi ko, dahil ako magparakar ni Noy. Tapos magpropadaplos ka sa nangay, yun ang hayayan. Tapos takul sa nangay ang tubig, sabi ni nanay. Pero wala akong bangis kini nanay, bigiling ko eh. Ngayon nun pa. So anyways, balik kita duman sa big show. Sabi ko mga tugang na medyo inipong nangyaring pangungulelat kan Team Bicol sa katatapos pa sa ng palarong pambansa 2026. Bagamat may pakonsuelo man na bit-bit, nakita ang nanggana kayong best billeting quarter. Oh. But I think, bako ini kung baga kaunra-unra eh, para sa kuya ha. Because ang pinakamayor ng katuyuhan duman, at is baka daw lamang kung kita duman sa top 5. Because in the recent palarong pambansa, previous should I say, medyo oral lang kaumanan sa tuyang estado, pero ngunyan, nasa kulelat kitang ano ini, ranggo. Pero, di ko maako. Anyari sa tuya, especially sa mga provincias kan, nailing ko, ang talagang nakibakbakan man duman, so, sa Kamsur, and then so Albay delegation. Pero, kadaklan medyo maluya man talaga manoy Ryan. Pero pigiling ko nga ni, ano, something must be done. Siguro kung kinakaipon, mas dugdugangan gud ang pondo. Ha? Garo lugod gani ngunyan, pabor na ako duman sa kautakan dati kan ako Bicol buda ni Congressman Yormi Pido. Ha? Na magbugta kita ng Coliseum, Sports Coliseum. Tanganing all year round, fight-fight an kumbaga pag-practice kan mga kahubinesan ta. Salado nin karawat, di ba? Kuta. Kundi siyempre, dahil nga ni mga tugang tatalagang tios man ang Bicol, saru kita sa pinaka-tios na probinsya. Lalo na po ang Albay Budaan mas bati. Oh. It's really high time na talagang tutukan tagay muna ang ekonomiya. Ah, pagkabuhay kan mga namamanwaan lalo na. Ah, okay man, pero di man nangangahulugan na nakatutok kita sa pagpapauswag kan sa tuya mga banwaan, munisipyo, asin ang bilog na probinsya. Dapat, di taman pagpabayaan ang lalo kan sports because this is actually a reflection of what kind of leadership we have at present. Take note, ang mga delegasyon gikan sa Bicol represents the entire region. Tini baga palarong pambansa. Tapos maraman ta, pampirangaya su mga uragon. Ay, di nang ipagparaputa. Yan ang pigsasabi ni Manoy, ni Pai Ramon. Art lamang. Taod-taod sa natabi, Manoy Ryan, mabalik pa kita.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Han! Tulog na ba si baby?
3: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
2: Ay, sorry ha. Han! Oras na.
3: Oras na para.
2: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
3: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
2: Oh, ano yan?
3: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
2: Ikaw talaga, Han!
3: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
6: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon!